0: Audrey Bayo.
1: Ako si Nita Gandalaw na ay headmistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bayo na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bayo. Nawan ana makaugana sa kama. Masin og may diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidants. Nga gigan sa palaya. Og the sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayote ay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko og Mighty C, hinajud ko basta-basta mubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika, sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics, ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa iyong kasuking butika, Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga top, kasaligan nga serbisyo.
7: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate nga 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% nga komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
8: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
0: Puro de los pueblos.
9: Alas 8:09 na mga suking tigpaminaw. Balik gapon sa itong kapag panaguban-uban. Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, kanon ni Gamay TC, Detex 500, Detex Coffee Mix, o Gadeth Tribayog, Kabusaw.
10: Kini si Kaki 5, Attorney Ronel, kanon ni Detex 500, Detex Coffee Mix, Detex Tribayog, Sport Biotex, Deep Halubos.
9: Branchuela, Anali, si Sai Sai, good morning, Des Baez. Morning usab ni Kuya Ver Canyones. Kuya Ver, morning ni Buda, Kuya Ver. Sa tanan-tanan. Ano, mapalit po lang ito ang Detex Coffee Mix kang Kuya Ver, ha? Mapalit po diha kang Kuya Ver Canyones. Si Ryan, okay. Always po nga naminaw doon sa ito kapag panaguban-uban. Alas 8:10 na mga higala. Doon sa ito turn sa imang tambag legal. Karoga taon-taon na mga sokit at paminaw. Karoga taon-taon. Pero sa dili pa, doon sa ito mga kaiksunan sa DTX 500. Ang DTX 500 na mga higala, boni ang mo pa-level mo normalize ato ang sugar. Kailan di take sa 500 na mga sugin tigpa binaw? Kailan pong di take sa coffee mix, mupo ni siya ang imno nato nga kape, ilabi na niya itong tagas og sugar. Ayaw na mo niya itong nga kape, mga gala nga itong. Samok mo ka itong. Kanang tiil ninyo nga itong. Tungod kay sugod-sugod na diya mga kaigsunan, siguro na nga sugar niya. Hindi na makasirculate pagbayo mga kaigsunan kadag dugo na sa kaugatan. Muna nga, kung muna inyo nga imunon pagyoda, maitom lagi mong sabaw. So, di rin natatanawa si former Mayor Erwin Agustino. That's my koan, that's my ayungon. Si Ma'am Tsuna, Aldico Agustino, mga suking tigpaminaw. Muna yung ginakutaw for me. Detex Coffee Mix. O niya, inumpag yun mga kaigsunan ni tumarpon sila mga gala o niya Detex sa 500. Ma, kanarag yun. Kaya ang DTX 500 naman ko na mga suking tigpaminaw, pait turns, pait, ang ihang mga sagol. Pero inigtumar ni mo, pag nanasa tiyan na mga suking tigpaminaw, mingon pa din ang tiyan, pait, pait niya. Huwag naman kay Batiyon, kay kung mo, usap-usap ang utang mga higala niya ng paliha, di na ito matulon tungkol sa kapait. Dapay, disugad-sugad kayo na mga suking tigpaminaw nga pinakapait ka ba yung stubo mo, nagikuha mo yung sagol, dapay chia seeds. O gato nang usap-usapon,
10: sakit kayo na.
9: Mura ko na sa ahos. Usapang ahos. Di ba, magsamad-samad ka, pero imo na tumaron diretso ng ahos sa mga sukit ng paminatos, di ba? O, kanamang yun na. Muna nga gituyo ni mga kaigsunan sa DTX sa Coffee Mix. Nga, usahon sa usasya ka, usahon sa usaka kapsul, para inigtumar na to, suabe. Yeah! Og DTX Coffee Mix pod. Ora yun na.
10: DTX Coffee Mix.
9: Og DTX 500.
11: Adto na ba kamo'y mga pangutana kabahin sa inyong mga personal legal issues? O guban pa, aniya na ang programa nga makatabang kaninyo. Ipadayag kini sa Tambang Legal. Tambang Legal. Kauban si Anthony Rodel De Palubo. Tambang Legal. Tambang Legal. Tambang Legal. Tambang Legal. Anthony Rodel De Palubo.
10: Magandang umaga po, Attorney Ronel at Sir Bernie. Meron lang po akong tanong about po sa kasong homicide po. Hindi po ba ma-dismiss ang kaso kapag wala nang pakialam ang complainant? Siya na lang po kasi ang kulang sa panunumpa kapag ganyan, depende daw po if convicted or hindi. Pero kapag convicted, balik sa kulungan. Matagal na kasi itong kaso na ito. Pwede po bang maka-apply ng plea bargaining kahit hindi nakaabot ng isang taon na nakulong? Nakapiansa kasi siya ng parol kaya ayon nakalabas or apply po ng probation. Sana po masagot mo ito. Maraming salamat po, Attorney.
11: Tambag Legal. Tambag Legal. Attorney Ronel De Palubos.
10: Parang marami itong tanong, okay? Una, about sa kasong homicide, pwede po bang ma-dismiss kapag walang pakialam na ang complainant? Normally, hindi automatically na ma-dismiss ang kaso pagka wala nang pakialam ang complainant. Pero, yung fiscal, always itong mga nangyayari, basta especially pag nag-sign na ng affidavit of desistance or hindi na talaga nagko-cooperate, ano pa ang ipipresent ng fiscal? So normally, ang nangyayari dyan, talagang nadi-dismiss ang kaso kasi sasabihin ng fiscal, hindi na niya ma-prove yung guilt ng accused beyond reasonable doubt kasi yung complainant hindi na nagko-cooperate. No? Much more kung hindi pa siya na-present. No? Parang wala pa talagang na-present yung fiscal, hindi pa siya na-present. Tapos wala na siyang gana, hindi na siya nagko-cooperate. Talagang mahihirapan ang conviction. No? So normally, inia-atras na ang kasong mga ganyan. No? And yung sinasabi mo na about sa conviction, talagang hindi makukonvict. No? Makakalaya talaga yan. Ito, halimbawa, no, sabi mo, pwede pang maka-apply ng plea bargaining kahit hindi pa nakaabot ang isang taon na nakulong. Ito yon. Depende, ang pag-apply kasi ng plea bargain, no, dyan yan nangyayari, no, sa arraignment. Okay? So, kung nakulong na ng isang taon, wala pang arraignment, pwede pa siyang makapag-plea during the arraignment. Pero pag halimbawa naka-arraignment na, hindi siya nag-plea, walang plea bargaining, tapos umuusad na yung kaso, tapos naka-decide siyang mag-plea bargain, pwede pa rin yun, no? Walang hindi yan binibilang na ilang taon na siyang nakakulong tapos gusto na siyang mag-plea bargain, pwede na niyang gawin yan, no? Nakapiansa kasi siya ng parol, hindi ito rin. Hindi yan piyansa kung parol. Walang piyansa yan. Iba yung piyansa or bail sa parol. Yung parol, oh, nangyayari yan kapag naka-minimum, naka-serve na siya ng minimum sentence. Ito yung difference nila sa probation. Okay? Kung ang isang convicted accused, merong penalty, below 6 years, pwede siyang mag-apply ng probation. Most especially pagka first-time offender. Pero pagka more than 6 years, hindi siya pwede makaprobation. Pero kapag naka-minimum sentence na siya, naka-serve na siya ng minimum sentence, pwede na siyang magparol. Yo? So, iba yan. Yung bail, yung piyansa, pwede mo yung gawin as a matter of right. Kung yung kaso is bailable, pwede mo yung gawin after the issuance of the warrant of arrest. When the court has already jurisdiction over the person of the accused, pwede kang magpiansa. Okay? Yun yung difference nila. Kaya salamat sa nagpadala ng sulat. Hope nasagot ko yung mga tanong mo.
12: Tambag Legal!
13: Tambag Legal!
12: Attorney Ronel De Palubos.
10: Atod ka na to sa Mighty C Alkaline Base Vitamin C.
9: Anya, magpadala po ba sa inyo ang mga patambagan?
10: Yes. Send lang sa Attorney Ronel De Palubos ng Facebook page. Ha?
9: Okay.
10: Okay lang mag-English. Basta English ang pangutana. English po natin tubag. Mm. Pagka Tagalog pangutana, Tagalogon po nato para maintindi ka.
9: Pag Bisaya ang pangutana, Bisaya.
10: Bisaya po natin tubag.
9: Sige. Mayor Lenin Alviola, nagpasalamat sa liderato ni Governor Chaco Sagarbarria. Kayawa na kapilido, James, oh.
10: Di matabang, James Ban. Kompleto kita niya, eh. K5, James Bandukilio.
12: K5 News FM Live Report.
14: Ipasalamatan ni Bacong Municipal Mayor Honorable Lenin Albiola sa Negros Oriental Governor Chaco Sagarparia sa pagpadala sa bahandi sa Negros Oriental Tour ngadto sa lungsod sa Bacong aron magdalaw kalingawan alang sa mga katawhan da subay sa kasaulugan sa ilang kapiyastahan sa nakalabay nga mga adlaw. Sa maong kalihukan, si Mayor Albiola miingon nga ang gibuhat sa gobernador nga gidala sa Bacong among programa nagpakita og kooperasyon da para giusa og labaw sa tanan kalabuan alang sa mga katawhan da. Atol sa kalihukan, mitambong si Negros Oriental da Executive Director Woodrow Makiling Jr. og 3rd District Board Member da Honorable Marcelo Bobot Adansa isa representante ni Governor Chaco Sagarparia nga nagpasiugda sa lingkod na nga panag-uban tali sa mga lider sa lokal nga kagamhanan na og alang sa pagpalambo sa mga inisyatibo sa kultura sa Tibukan Negros Oriental na. Ang bahandi sa Negros Oriental on Tour nagparayon sa pagpasundayag sa dato nga kultura nga kabilin sa lalawigan na mga lokal nga talento og madasigon nga mga tradisyon sa piyesta og ingon man na nga nagkiusa sa

0: Balik sa Bohol, balik.
1: Balik, balik.
0: Dungog ka na ng kanta. Balik sa Bohol, balik. Balik sa Bohol, balik. Muna'y kantahon o gapadong ka sa Lubok River. Sakay mo dito. Balik sa Bohol, balik. Madong ganin mo na dito.
1: Wala ko kadungog na lagi nagsuroy mi dito sa Lubok.
0: Wala. Basig pagaw itong mga singer ninyo. Kantahon yun na nila. Para sa itong gikan sa Ocean Jet, ang Ocean Jet gikan sa Bohol, nya dagko kang balon padung sa Bohol. Motong gikan tag balik sa Bohol, balik.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Balik. Mao na siya. So, pero mo ni karon mga suking tigpaminaw ang ditribayo po na importante po ng ditribayo, antiviral, antibacterial,
1: antifungal.
0: Mo ni ang naka lami po sa ditribayo. Mapalit ka po ni sa mga suki ninyong mga parmasya, mga butika, mga suking tigpaminaw dere sa tuwa sa Negros Oriental. Yeah! Balik ko na to unang adlaw ning bulan September to iga 2026. Katuwa kadungog ka kanina, atong padunggon. Ay, ba naman di ay. Na appeal naman dai sa drama naman dai to. Nawa na dai to. Oo, nya na lang to mga shocking tik pamina. Okay. Ato balik-balikan ning mga panghitabo karon. Sero di gihapon mo managam? Oh. Sa Nueva Vizcaya mga shocking tik pamina. Okay, di lang dito sa uban pa nga mga dapit turns. Nga mga tao mga higala ni Pugong mo hinoy gipriso. Oh, asa mo mangita niya na?
1: Mao na siya kay ang ilang gobernador, ilang mayor ana nag-cooperate tanan sa minahan.
0: Cooperate kay
1: sa korporasyon nga mumina.
0: Labo pa mapud siguro to spaldo.
1: Kay gipasanginan gani ato dang pulis gani mo gani ni ga escort sa mga sakyanan sa minahan. Mga pulis.
0: Silan mo niya na.
1: Oh, mo tong gipanakop nila tong mga nagbarikada, nagtulutulutuluran na ipamagod pero mayroon ka na bang gabalabagid ba kay itipos sila sa polis, di magin mo pawa itong mga tao tunga sa karsada. Di magin nila paagion itong mga sakyanan nga mo agi nga mo explore ya sa minahan nga mga sakyanan mo itong gipangdakop sila.
0: Pero ang problema po diyan na mga suking tigpaminaw mga good friends, for example sa usa ka gatos ka mga residente o ang 70 may uyon ba?
1: Wala. Balay murag wala ini uyon tingali nga mga residente kay wala magkukunoy klaro nga public consultation. Kung naa man koy mga muuyon ana, dapat ni ana ni adto po na sila dito kana bang sila puro realista ang mag-inkwentro.
0: Oh.
1: Wala. Police man gyud kontras mga tao kay mga tao magito hugop man gyud.
0: Sayonan mo ni ana. Oh.
1: Hugop man gyud og against kay ilaha bayan ng kalingkupan may maguba.
0: Diha bayan na magsugod turns kana makahuna-una sila di maayo.
1: Correct. Oh, gina. Niya na ay makahulog anang mga walhon. Ilugdaog na mas gobyerno. Saka na mas bukit. Muna yung sahay ba? Gobyerno, dili maglantaw sa kuan? Kanang kinatibukan ba? Na sitwasyon. Kapina na nang mangingon na dapat manggod. Before ka musulod anang lugar, kung naamang galiminahan, himuon nga na, dapat naka-preparar na ang community. Na ito ginatawag manggod nga community acceptance. Oh,
0: correct.
1: Dapat accept na sa community kung dili ipasabton sila kung mudawa nga mudawat sila pero dili gyud kinakita nila nga mas dako ang mas dagan ang disadvantage disadvantages ang sa advantages di gyud na sila mosugot. Oh, so dili dapat ipaagi sa puwersa. Mana mo na legal tanan among papilis ana tanan pwede ra dai nimo ligsan ang mga tao di mo na pwede.
0: Mao na diha. Miss kay ang mga tao mao antay matuman ang mga suking tigpaminaw. Nang sa pagkitabo ang mga politician mo naman hinoy matuman. O niya, sa ako nang kikaingon ka ganina, Tors, doon ay labi na ka na nga init kay ulo. Mingon nga, mura maghihapon, inyo naman ay gipatay ning among kaugmaon sa among mga kabataan. Inyo man may ginahinay patay. Kamu nga mga leader na, kuya, kamu'y pamatsyon.
1: Malsa na ang mga tao.
0: O, bitaw na nga, uban, na ay mga dump truck na ay mga bulldozer, mga piloder, mga backhog, uban pa mga kaigsunan nga mo'y mukubkub, mo bito ng panunugon. Kana, pwede rin mo musunog ka na. Pero kana maghimo pong dalan, ay po niya sunuga.
1: Oh, kanang mga gaviolate sa kalingkupan.
0: Oh, kana gaviolate. Nga di ninyo gusto niya, gusto gin sila. Ay, manggun na sila mga sokitig. Pamanak ay humagkubkub anak nila, inig humagpangawat. Anak nila, inigdala na sa mga minerales dito sa ilang nasod. Biyaan, Ramudia!

0: Kamu mo'y bahaon.
1: Kamu.
0: Kamu mo'y makaangkon sa ilang tubig nga baling hugawa kaayo nga naihilo.
1: Kanawa. Ang minahan sa tubay, mga sukin tigpaminaw, Agusan del Norte to. Kanang tubay, tapad na sa kabadbaran, kanang kabadbaran, muna'y pinakanindot ta mga sukin tigpaminaw og dagat. Dito sa Agusan del Norte. Mingod galiga, mga ligo tagdagat, dito sa Agusan del Norte, mingog masaw, masaw ka
0: masaw.
1: Tong masaw ka tong dito si Magellan, Dunggo, Lapu-Lapu, Magellan.
0: Kaya ka tong iangko nila nga limasawa ko noon, nasa Leyte, pero masaw ko dahil.
1: Masaw, Lapukon man.
0: Lapukon.
1: Kaya unahan, masaw. Lapak man. Kanya, nagi, suba dito nga, dito yun miagi ang tong gisakyan nila Magellan.
0: Nila Magellan.
1: Nagito mga artifacts dito. Oh. Sa pato dito nga makita, nga mga ebidensya. Anya at mga na lumbukan, tapad lumbukan,
0: suba
1: tubay.
0: Na? Mga suba?
1: Dagat na.
0: Dagat.
1: Nindot pa na kanang masaw, di igid kayo, ingon nga puti o kay lapukon ang dagat. Di. Pero mingon kang kabadbaran o tubay, pag mingon asa mga ligo, kabadbaran ako yung dayon, kay lamig yun kayo, nindot yun kayo.
0: Nindot kayo.
1: Dili siya white sand, pero buhangin nga Pino, unya ang dagat, kuan.
0: Limpyo kayo.
1: Limpyo. Karon, gitugutan man nilang mina sa kuan, tubay. Bukid. Ang kana laging pagpangaligo lagi naman sa lumbukan o sa kuan, ang kanang iyang kalagumba sa tubig nga gi-anod bitaw sa dagat, kaya dito man iyabo sa dagat ng ilahang mga hugaw, sus, nahimo ng itom kaayo, Torns.
0: Mo ba?
1: Dark na kaayo ang maunga tubig.
0: Uy, niya okay rang di narana?
1: Mo gani!
0: Mura, dahil ang katong resursum ko, nga itom na po kaayo ning bais be.
1: Na diha, tungod lagi sa kwarta! Tungod kay ang mayor, gobernador, ang mga sukin, tigpaminaw, oyon man!
0: Problema.
1: Itong gobernador ba sa Agusan del Norte ba nga sa Angel sa una? Nga katong gikomitahan ni Digo nga uyab kuno sila. Maria man to yung tawag. Ika ba to? Kapang punto si Angel God? Sa Surigao! Kanya siya ro, mga sukin, tigpaminaw, wag hapon muna nagam. Gabahan ng Manila o sabi yan ni Turns. Kaya ka mga babaha o guban pa gumikan kay wanay ng gunit oy, wanay ni suyop mga kaigsunan yan ng mga baha. Gimina naman. Wanay sakit kay pamalandungon. Muna nga diri sa atos nekro sa mga suking tigpaminaw, tanaw ninyo, doon ay nagsikrito na binamina, itugan na yun. Ang problema ang nisikrito po si Kapitan.
0: So, wala'y matugan.
1: Wala. Ayaw na mo. Sos, Ginoo ko. Dugay ra nga hurot, mga higala, kanang, sarala, turns, mga ginagmayro po nilang minamina.
0: Pero na, bay, ako na dakog deposit sa gold diya Santa Catalina? Kanang itawag nila Gold Mountain? Huh? Ako na deposito mo nang gahinam-hinam tong unsa tong kampanya nga mo explore yun diya?
1: South Korea.
0: Sa South Korea ba to?
1: Sabi gold.
0: Basta parang sa Manila tong opisina to?
1: South Korea to? South Korea ang mukha na to, explore.
0: South Korea?
1: So, naigold?
0: Naigold sa bukid.
1: Sa sila na mga gold ya? At least sila ng kalipay. Huwag mag, nakup-nakup lang sila diya. Sagdi, ato na pabuton nga mugawas. Iligawas na. Pero, asara ng gold turns. Compare ni mo mga sukin, kanang gold, mahurot naman na. Pero ang kanang mga pananom diya sa may Santa Catalina, mga sukin, tigpaminaw, napay, si tawag niya na.
0: Ito mga luyang, mga dagko, kayo mo to'y gold.
1: Mo to'y gold?
0: Oo. Ang mga
1: tubig
0: ano nga, sa yuti.
1: Sa yuti. Napay tubig mga higala nga pwede pa ka dito mo. Kubra ka sa laplin mo, inom ka.
0: Inom.
1: Bunay gold. O niya, eksploro na diya mga higala. Pabutan man yun na. Diba? Kaya para mabungkag na mga boulder.
0: Para nga testingan mo na nila ang deposito sa kadaghan nun.
1: O niya, asa man na napita mo padulong atos mga sapa, atos mga suba.
0: Ito dito.
1: Sa sumapiktohan ang inyo ka mga falls diya. Muna diha, muna nga, bantay mo. Dari sa Tuas Negros Oriental, doon na gali, naghimo diha o gasekrito, tugandain mo. Ato sa mga kapitan. Sige, pangitaan na, Tons, kanang gold, lagi kuno pa nga, lahi po ng gold nga murag nagin sa ilam sa yuta. Kanang gold ba nga, kabilin pa kuno sa mga hapon. Laom na kay mga galang gikubkob. Way hapon sa una mga sukit tigpaminaw. Sige na silang suri-suri, sige naglakaw-lakaw. Way hapon mga galang nga mukubkob daglaw mga sukit tigpaminaw. Aron ilubong tong ilang mga gold. Why? Di ba? So doon ay mga gold siguro dito ra sa kanang babaw. Yan nag-expect magunto nga mga hapon sa una transmutong ilang ipang lubong. Nag-expect magunto sila nga maangko na nilang Pilipinas. Mm. Ano yan mo to nga ilang balikon.
0: Oh.
1: Sige, papauli man sila ni MacArthur.
0: Pildi ka sila.
1: Kani I shall return magunto siya. Mm. May puto si MacArthur, no?
0: Mga puto yung nakatabang sa South Korea si MacArthur. Hero ba na si MacArthur dito?
1: Hero po siya?
0: Sa South Korea, siya ay nakatabangan ng South Korea. O wala, si MacArthur, North na natanan, sakop na na sa... Itong North Korea nga dictator.
1: So, wawang mikaanto dito?
0: Wawang tatakaanto dito.
1: Matay ng kanang boundary sa North kung ano, mura na magparil?
0: No.
1: Kanang boundary nila ba?
0: DMZ.
1: Oo.
0: Oh. Demilitarized zone.
1: Oo. Oh. Kani makatabo ka diha, wana? Daog na?
0: Wana. Patay na ka.
1: Ha?
0: Tabo ka dito, Spikas?
1: Ha?
0: Pulungan ka dito.
1: Kumutabok
0: may pa yung katunggikan dito sa North Mula, tabok diri kung mga defectors ra, mga civilian dito, baka i-welcome na sa South. Pero hmm. South Korean ka, labang ka dito, kay ko na.
1: Patay?
0: Patay ka.
1: Oh! Mauna di ang mga soking ting pamilya. Ay, alas 8:30 na! Balik sa aming mga kaiksoran, painumdam sa ta, balik may humanin, standby!
2: Foro de los Pueblos, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamban katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Idiho, one time nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa mga butika.
7: Mighty C!
6: Mighty C!
7: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa mga butika.
10: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
7: Extend food supplement for men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagigan. Nay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Aniana ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila og mga dekalidad nga trabaho sa mga glass og aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass og daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila nimutang sa Angtay Building, corner Luke Wright and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Tawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply. Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magpalik-palik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
13: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into Ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House. Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
14: D3 Bio. Ako si Dinita Gandalaw na ay headstone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
15: nga may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto kada adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.

0: lang kung igagaw nga. Sula yun daw na ako pag tumar ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw. Nampuan na jud akong gibati nga anime. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
1: Mighty C!
2: Mapalit sa mga butika.
1: Filtry Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: No one ang makauga na sa kama.
1: Masinug.
5: May diabetes ka.
1: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
1: O antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
1: O the sugared sugar cane.
5: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Gah, matchoy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka, Kidia.
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men.
12: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
1: Puro Belos Pueblos!
13: Alas sa 8:38 na! Balik yapon sa toga pagka panagumanuban. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanon ni Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, og D3 Bio, kabusaw!
14: Ni si K5, at ni Ronel, kanon ni naka-DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, og Spore Bio, DTX D Palo.
15: Yeah!
13: Nga balikod ang mga suking tigpaminapit sa ONO, ha? Unang adlaw ni nga bulan, September 2, 2026. Basi makaingon pa sila, turns mga Agosto pa.
14: Si Alad Adwight na minaw sa si Kihor, Iljen si Iramis, mayang pagpaminaw sa Iramis family. Si Blas Libaton. Parihas na diri sa Tambakan Tanhay o wala pa mapakgang tong Black Sun Mining sa Sino, Italy. Nan. Huluwa jud unta ning Boulevard. Huluwa gid unta ning Boulevard sa Tanhay way back 2015 mayong pagpaminaw ni Joe Maglukot.
13: Ano da?
14: Kaya kayo. Naa si Cho English sa San Francisco ang area sir og Thorns. Oh, katong sa Mina.
13: Kato unta. Pero wala jud.
14: Si Cho English.
13: Wala. Pero ang real
14: English na Hinglish. Hinglish dagay dili English.
13: Hinglish.
14: Si Cho English man ako nagalan.
13: Hinglish? Ah, sa English. Oh. Pero doon naging nakakuan-kuan na to?
14: Nay nakapaldo?
13: Nay nakapaldo-paldo to?
14: Matabang.
13: Kasadban, sumo naging on CE ba? CE.
14: CE.
13: CE.
14: Palimpas-pasa din sa CE di ah.
13: Ako'y mala. Ako'y mo, usako sa mukuan. Mo endorse.
14: Endorse?
13: Oo. Oh, usako sa mo endorse. Endorse yun. Ano ya, kay Waman Madayan? Posible lagi pa ngayon ito balik.
14: Hindi pa, refund.
13: Ha?
14: Return.
13: Return. K, kay wa kay gahom, way gahom.
14: Way gahom.
13: Dariyot may tatong kaoban na to sa unang kitang sumbagay.
14: Ano ba?
13: Oo, tungkol na to. Rally magyun sila. Anya, si Aying. Di magyun na gusto si Aying, anak.
14: Di ko gusto.
13: O sa to si Aying sa nangusog.
14: Ano ba?
13: O sa to siya. Nangusog.
14: Nangusog si Aying?
13: Kay, grabe ba yan na siya? Kakuan ba yan na siya? Loving leaders ba yan na siya sa kanang mga kalikupan?
14: Environmentalist?
13: Environmentalist. O, kanang mga, kanang pagpagdaog-daog sa pagpangabuso, labi lang ito sa makabataan.
14: Mm-hmm.
13: Ay, Jesus. Champion siya yung ana.
14: Hello?
13: Di siya gusto mga kaiksunan nga abusuhan ng mga kabataan. Okay ra ko na siya ay abusahan.
14: Oh! Matabang di. Ano din ay kagawad Ariel makahilo sa... Kuhan? Ubat. Ano?
13: Ubat.
14: Ubat?
13: Sila si Titi. Pabro.
14: Titi, kaputan. Pabro.
13: Oh. Balak ko nga siya ay abusuhan. Di lang gid ko na abusuhan ng mga kabataan.
14: Oh.
13: Kaya mga kabataan mo na ipaglaom sa atong bayan.
15: Foro de los Pueblos.
14: Okay kayo di ay.
13: Sabi ito mga higala, ito ni balik-balikan mga kaigsunan ng panghitabo turns dito sa Manila. Kaya epekto na na. Epekto na na.
14: Sige ra mag-iapong gabaha sila, no?
13: Sige gapong gabaha, kaya sige mag-ulan. Ang kuyos Manila, og mubaha, ngaway ulan.
14: Ah, di na po na. Mubaha yun na kay na ulan.
13: Oh, hindi ang kuyaw lagi ba?
14: Ang sama, asa man gikan ang tubig? Parehas, na snow days bukid ay parehas Nepal nga ma tunaw.
13: Wata ka ba lo? Basig na alboruto na ng tubig das.
14: Nasa?
13: Ilaw mo siyuta.
14: Diyan mo saka sa taas sa bukid?
13: Oh, basig bingo ng tubig, be. So, yan mo na ako, bisag way ulan, bahaon mo, be. Kay at least kung doon na to'y flood control, mapugnan me. Wa man may pugni, wa may mupugong ninyo, be, bahaon. Eh, nala ba? Wata ka balo? Oh. Tungod kay, message ni siya, mga sukintik, paminangalo sa tanan-tanan, be. Ano dito man yun, be?
14: Sa tanan-tanan. Kaya Dabaw man kuno mo ay inungdan na na?
13: Katong flood control sa Dabaw?
14: Oh.
13: Lahe, puto budget dito, God.
14: Pero ang bahas sa Manila, pero... Ba, man kuno, ingon man si President BBM nga kinahanglan imbestigaran ng baha sa Dabaw.
13: Kuya, wa'y.
14: Oh, yung gingon.
13: Ang flood control project.
14: Oh, gani. Kaya ka ba, aramang gapon sige nyo na may flood control kuno sa Dabaw niya.
13: Sa Dabaw?
14: Oo. Oh. Kinahanglan imbestigaran.
13: Sa Dabaw, report.
14: Sa Dabaw? Oo.
13: Oh. Iya, pangutan-on ang baha or asagikan?
14: Pangutan-on niya ang mga tao.
13: Adili ang baha?
14: Adili. Di mo na mo tingog ng baha. Waman ay ba-ba.
13: Oh, pangutan-on niya ang bukid nganong naingunan na na.
14: Pangutan-on niya ang mga tao ngano silang nabahaan.
13: Usa pug bitaw mga sukintik paminaw friends. Nganong sa Manila mga higala gawa sa kanang muraga gipa ramdam gyud ba sa kalikupan ba nga hinampak mo ha mga kuan mo ha mga kawatan. Mari na ba? Oh. Gawas pa gyud ni ana, gawas man gyud ni ana mga sukintik paminaw friends. Grabe nang building nila. Building.
14: Gabiha itong mga lugar na ginagiagian ako sa una. Kung dito po ko sa Manila, nag-review sa bar exam. Baha naman kaayo ron.
13: Karon.
14: Dito mo ko sa Bitocruz, Gapuyo. Agi-agi. UN Avenue. Lagi itong mga agian? Pedro Hill. Agi karon 40 naman dahil yung pagka...
13: Sabi ng mga building.
14: Tubig. Di ay taas og tubig.
13: Ano yung mga building? Wala pa kayo ito?
14: Ay taan ha? Mga kuno.
13: So karon na puno na yun?
14: Oo.
13: Masa po na? Tagay building, walay drainage insakto. Wala man ko na drainage.
14: Nya, na'y drainage, puno pong basura.
13: Puno pong basura, kana lagi.
14: Oh.
13: Oh. Tungod sa basura, mga suking tigpaminaw. Wala saan man eh. Na'y madakpan mga keksunan nga nang labay niya ng kanang sa sigarilyo, kanang...
14: Upos sa sigarilyo.
13: Upos.
14: Oh.
13: Wala man. Way dako. Dahil nang gikaon diha mga keksunan, mga rapper na sa kindi o ga...
14: Panglabay ra.
13: Panglabay ra sa Naplin. Banga silupin, wala man, wala may dakop. Madakpan ka mga keksunan o ga matimingan ka.
14: Pero akong pangunta na, sa una katong Manila Bay Panahon Duterte, balik mo itong hugawang, ano nalimpyo man niya?
13: Niya karon balik na po hugaw.
14: Balik, hugaw naman po karon.
13: Wala man, gipada yun, kay kang Duterte man itong nga project.
14: Niya, katong sa Paranaque nga, pila katong nilada itong... basura nga nakuha gikan tanan sa babaw. So ta dili gyud effective ang MMDA DI nga mga regulations.
13: kinsa man pogi pamutang? Kinsa man pogi pamutang ug anang MMDA? Unsa man ka expert si Tore? Ha? Nga baksing-baksing ra man to iya. Metro ba yan na?
14: Metro Manila Development Authority na ila na tanan traffic, basura, ila na tanan.
13: Sabay na ibang kagan iya nga. Gihagit sa dibasti mga sukit ti pamilog boxing diriyot diritso mangali din sa practice.
14: Oh, jogging din sa bisag ulan.
13: Jogging, ulog-ulogan ba? Di ba na ulog-ulog? Di mo na mga kaeksunan ka ng problema sa basura das Metro Manila? Kanang baha? Turi, traffic? Napagid kay kinsa pa to, katong iyahang ko, katusoy ko, nga diritso na yung vlog. Daghan na ba po yung mutanaw niya, no?
14: Oo.
13: Blag-blag siya ba? Niya, daghan po eh.
14: Daghan mo pareko utok.
13: Nakakuha mo po followers.
14: Raymond Ramirez Ribalye, good morning Sir Bern, watching from Crossing Amlan. Greet ko sa ako, boss. Sa bakery nga si Boss Alvaro Piraterog sa iya wife nga si Ate Joanne. Thanks.
15: Foro de los Pueblos.
13: Diha mga kaigsunan ang problema. So ginagmay disiplina. Kaya sa ito nagkikaingon, kung di ka magpadisiplina, di nimo disiplinahon ang imong kaugalingon, isip tao. Hoy tao.
14: Hoy tao.
13: Padisiplina na. Mubalik yun na ninyo. O ka nang baha sa Metro Manila. Sayunan mo ang baha mga kaigsunan, mabot na mga kaigsunan sa atop, labi lang magbagyo-bagyo. Oh. Pating daghanan ang amatay na sa una.
14: Si sa una karun. Pagkabay na ba yung damage?
13: Oo. Hindi ka, karoon, may bagyo ron. Ulan,
14: ulay, sige naman nag-ulan. Ulay bagyo, pero habagat. Ginabira sa bagyo. Ano yung problema?
13: Tungod kayo, labay. Bisan dari sa to,
14: Bisag dari sa to, lang tao, di mo nasa dumagiti ka na, mga drainage dari. Puro ragyapon basura. Wala, gyan.
13: Wag yun. Gabangag-bangag lang ta. Kana dadapita sa may pulang tubig. Dadapita sa alim eh. Di ba, nagbangag na diya. Tanawa ra gud na mga sukit ting paminaw. Ang kanang ilahang agihanan sa tubig na salip na narug basura.
14: Nya igo na silang manglimpyo kato nang humanag ulan. Humanang baha ba?
13: Limpihan na pod. Limpihan.
14: Dili pa permanente nga sige bang naiga limpyo ba?
13: Naman no tay manglimpyo hay kining tupad unta. Magdala ra magog silhig manghigala pa picture pagkahuman kobra.
14: Wala man na ba mulitik ra man?
13: Oh, mao na naka-difference. Mao ni atong nasod. Og magsigi ni King Unani, mga sukin ting paminaw. Huwag yun tayo. Mga lungsod na to, sudad, probinsya, mga higala. Dapat ito sa mga bukid-bukid na mga sukin ting paminaw. Dito ay baha on tatons kay daghang mga kahoy. Pero sayang baha dito magsukod sa bukid.
15: Foro, Velos Pueblos.
13: Pastilan. Anya, plus kawaton pa yun ang pondo, mga higala, tons.
14: May problema.
13: Tanaw na ako, turns, mga sukin tig paminaw. Digin ni maundang ning baha o dili mauli ang kwarta. Nabaya ni, kabuot po ning atong kalikupan baya. Oo,
14: kuha na nila. Pag paatuson yun na mintras, kanang kwarta, wapag yapon, wapay na priso, ang mastermind, huwag lakaw-lakaw pa.
13: Lakaw-lakaw pa. Tagatag pa sa iyang suna.
14: Sige yan, ragit mugba, diya, ang tod sa... tagaan ang hustisya ng flood control controversy.
13: Matay, no? Munta ni I, butang ninyo ba nga? Sus, yun sa inyo nang ipakatu. Asa man ang kwartaha ron? Inyo rin ang hinahinayag. Di po na mahurot ninyo palit siguro Jollibee. Ay!
14: Patay ka. Sige, palit to.
13: Huwag yun sa mana. Para sa eleksyon na po. Panghatag. Ito, ano man inyong gitigong panghatag.
14: Ana.
13: Muna isakit kayo mga kaigsunan paminaw na ito pamalandungan. Ano niyang mapiktuhan? Mayra ba ang mapiktuhan katong mga kawatan? Di na ba yun? Nangawat mga higalas tagpulano ang gibahaan sa Pedro. Nangawat sa Poblo mga sukintig paminaw ang nalumo si Juan.
14: Baling paita? So,
13: ang nangawat mga politiko ang mga sibilyan mga kaigsunan ng mga yano ng mga tao mo'y galangoy-langoy in taon mga higala sa kapinta sa baha, mga suking tigpaminaw. Muna, oy tao, pag-usab na.

0: Sa ngalan sa mga CEO President the Generous Bossing, Bossing Doc Ramiloy.
1: Area Manager Santa Catalina Mayor Pev Uban Yanalika.
0: Vicas Lawak. Jonathan Calbog. Kinigapon si Kaki 5 Birdie Campos kanunay gamay TC DTX 500 DTX Coffee Mix og Ditribayo Kabusaw.
1: K5 Attorney Ronel kanunay nakadita X500 DTX Coffee Mix Ditribayo og 4 Bayotex sa balabas para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalangawan sa Negros.
2: K5 News FM
3: Puro de los Pueblos. Ang Himpilan.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
2: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Sport Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinical Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
7: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX!

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
1: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab, si Dr. Ramil Oy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom. O DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
2: Nag-gym, punbaya ako, Sir GP.
1: Amo ba?
2: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
1: Gusto.
2: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
1: Mm-hmm.
2: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
1: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
2: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
1: Oo.
2: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
1: Maulagi.
2: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 og MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
2: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
1: Palalakit lawas.
2: Palalakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
2: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
1: Correct.
2: Kaya sayang na, magsila ka exercise, wala mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
2: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
1: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
2: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
1: Absolutely, Doc.
3: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
2: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
1: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Ug kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Ug kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
2: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
1: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug patas-on nato ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
1: GT.
2: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources.
1: Oh.
2: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
1: Correct.
2: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
1: Pagkataasa na, Doc.
2: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, is negros, daghan kay tagtubo. Dihap na nagikan ang guan, sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
1: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
2: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
1: Wow. Mao
2: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
1: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kong sington.
2: Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo o butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog.
1: Uh-huh.
2: Usa sa mga importanteng magmentinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
2: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon, frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
1: Aha.
2: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir.

0: sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
1: D3 Bio!
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala nay panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
3: Austo.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Judy, o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
2: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot, pa, Judy, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
2: pa.
3: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
2: Ako na sab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
3: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
2: Tungod, Sir GP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
3: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
2: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
3: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
2: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin vitamin D3.
3: Ngano man dok?
2: Kay ang D3 bio gahatag nako og kusog bisag gadait ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadait,
3: muluya,
2: pero kung ikaw naka D3 bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
3: Dako di kayo ikatabang dok ang D3 bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
1: D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 ng gisulayan.
3: Nikulikta, dahi katok.
2: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
3: Oh.
2: Bisag unsara nga brand, na ay 2,000 ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung naamay 10 times more potent nga D3 bio. Ano ko sa D3 bio?
3: Meaning ni upgrade ka dok ha?
2: Mm.
3: Napayo sa dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
2: Nga naman, Sir GP.
3: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
2: Awayay.
3: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
2: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
3: Oh.
2: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 bio.
3: Mao
2: ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 bio. Kaya ang kiton sa D3 bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
3: maghimo kag desisyon.
2: Kaya balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa itong tutok nga adlaw.
3: Apandok, unsa man ang naa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
2: Kanang D3 bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
3: Kampyon.
2: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
3: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayawg abusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: The doctor is in.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That is Puso by Zach Tabudlo. Welcome back. It is now 9:41 atong oras. Getod ka na to sa Extend Food Supplement for Men sa mga Mr. and Mrs. Nga nangitaw pang pa-extend silang paglabing-labing ni Mr. Gamita ang Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga nangitaw pang pa-fresh ilang ilok, pang pa-puti. Gamit o Clinica Deo Fresh. Sa mga nangitaw sabon, pang pagapa, pang pahamis. Gamit o DTX BD Soap. And alam sa mga doon problema sa constipation or diarrhea. Gamit o Clinica Sperbiol. Happy birthday sa mga Virgo babies nga nag-celebrate silang birthdays today. Ani ang mga celebrities or inila dari sa Pilipinas. And sa gawas sa nasod nga ka-birthday ni mo karon. We have the Filipino actors, actress, singer, Luis de los Reyes, Nuni Buencamino, Ariel Rivera, and Chris Lawrence. Sa gawas naman, we have the actress Zendaya, South Korean singer-songwriter Jungkook, and the rapper and singer-songwriter Chanel Westco. Happy, happy birthday! Manag birthday, that I wish you more birthdays to come, good health, and then happiness, peace, diba? Karon naman sa itong Filipino history, nahitabo ni siya on September 1, 1957. O kadugaya na. O panabuhi. Actually, panag-meet mong ginikanan. Nahitabo ni siya ang SS law kaya na-implement under sa term ni President Garcia. On September 1, 1957, ang Social Security Act of 1954 gitawag nga SS law kay finally na implement under sa term ni President Carlos P. Garcia. So na enact ni though under President Ramon Magsaysay pero namatay man siya before ni na implement. So ang delay sa implementation sa SSS law kay nahitabo by the objections of business and labor groups. Earlier, si President Manuel Rojas para maghatag og relief sa mga katauhan nga nagatubang og mga difficulties sa post-war period, gitawag ni siya legislators to create a social security program sa iyang State of the Nation address in January 1948. But namatay siya without passing the bill. On July 7, 1948, si President Elpidio Quirino mo inipuli ni Rojas and gi-create ang Social Security Study Commission pinaagi sa Executive Number 150. Ang commission gi-draft ang Social Security Act nga na-submit sa Congress that eventually nahimong Social Security Act of 1954 or SSS law. In 1954, si Representative Floro Crisologo, Senator Cipriano Primicias, and Manuel Briones introduced ang bills sa Congress where eventually gi-enact ni siya as Republic Act 1161 or the Social Security Act of 1954 panahon sa term ni Magsaysay. So kani siya nga balaod gitawag og Social Security Law or SSS Law on September 7, 1979, ang Presidential Decree Number 1636 ni President Ferdinand Marcos gi-amend ang Republic Act Number 1161 and then gi-extend ang compulsory coverage sa katawhan who are identified as self-employed. Ang bagong rules na took effect on January 1, 1980. So kani nga bagong rules gi-allow ang mga farmers o kato mga mangingisda nga ma-include sa coverage in 1992 and the year after. So household helpers nag-earn at least 1,000 monthly. Ang SSS in 1995 nag-cover po sa mga trabahante in informal sector nga nag-earn of the same nga monthly wage. On May 1, 1997, Sir President Fidel V. Ramos si Perma Republic Act number 82 or mas nailhan na Social Security Act of 1997. So kani siya nga balaod po nag-amend sa SSS nga mag-provide og mas maayong benefit packages, expansion sa coverage and flexibility sa investments, stiffer penalties para sa mga violators sa maong balaod, and then condemnation of penalties sa mga delinquent employers, and ang pag-establish sa voluntary provident fund para sa mga miyembro. So ang SSS gi-transfer sa administration of its Medicare program nga maghatag og benepisyo para sa healthcare purposes sa mga miyembro to the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth sa dihang ang Republic Act number 7875 or National Health Insurance Act of 1995 kay na in-act. In 2017, about 2.2 million kakatauhan ang nakadawat og pension gikan sa SSS. Nakita ang ilahang take-home benefits nga nag-increase by 1,000 with the approval ni President Rodrigo Duterte. So starting sa fund of 500,000 pesos from the government, ang SSS ano na total assets nga nagkadako og 474.7 billion pesos og nag-serve og 34.2 million members in 2016. In 2018, ang Republic Act number 11199 or ang Social Security Act of 2018 kay napasa. So providing sa mandatory inclusion sa mga Filipino nga nagtrabaho domestically and internationally. So mo to siya ang about or ang pag-implement sa SSS law under sa term ni President Garcia. Ito mo na siya on September 1, 1957. Alright! So later, mabalik ko alam sa itong horoscope. I have my next song by James Arthur, Falling Like the Stars.
3: I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino ng alam mo, Nay?
4: Hansia Label.
3: Ilan na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na bagtag mo?
4: Among manang natin ako na baga daw, sakit ko lang.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Amo lang yun. DTX, Cognitive C. Sunod, ang D3 Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatisang kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako Dice Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Tiktibo. Wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Be

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang atong nga suplemento.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilong mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Klinika Spore Biotics, atunay prebiotics, nagapaligo sa imo resistensya. Klinika Spore Biotics, nagapanindot sa imong digestion, ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Mabalik sa inyong mga suki butika.
7: I Dare Go. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
8: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
10: E&C Mart.
9: Your all-in-one store. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Junel Clothing, nagawaligya sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
11: o Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
12: Let's elevate your event.
13: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: RJ Disco Mobile.
1: RJ Disco Mobile is conveniently located at Timalalod, Negros Oriental.
2: Also, services offer
1: visual audio, professional licensed sound system, phone machine, trusses, lead wall, and many more.
0: For bookings, maaari silang tawagan sa numerong 0968-272-1724. Oh, basta lights and sounds rental, dito ka na sa quality at entertainment.
2: This is RJ Disco Mobile.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatudan sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine product. Properties, makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
4: Sa oras ng aksidente, sulong, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
5: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
6: SAFE NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
7: Ang kakampyon ng istasyon K5 News FM.

0: radyo mo.
1: Kapyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: Morning comes whether you set your alarm or not. It's time for the Morning Love Drive.
2: Morning Love Drive.

That is I Believe in Dreams by Jano Gibbs. Welcome back. It is now 10:14 itong oras. Getod ka na to sa D3 Bio, DTX 500 and MyGC. Alang sa mga nangitag food supplement. Mapaligon silang kalawasan batok sa mga sakit-sakit. Gamita ang atong Power 3 o. Ang D3 Bio, DTX 500 and MyGC.

0: Okay, today is September 1, 2026. Magsugod ta kay Virgo. Adun ako no sa lihok, dili sa storya makitaan ang tinuod nga gugma or paghigugma. Kung ang imo ko nung maliligaw, mahatag ni mo flowers or chocolates. Huwag nang pakawalan dahil magiging matamis at maligaya ang relasyon.
1: Sana all.
0: No, bulak, o sa nga bulak, depende tong bulak nga daghan skillet. Hindi. So ina na, mo po ni ka Virgo. Ito magbuot. Oh, so ikaw daw Virgo, kung ano na raw kay maliligaw or sutor dira nga muhatag ni mo chocolates. Chocolates or flowers. Ayaw na daw na buwi. Kaya nag-symbolize ko na siya sa inyong matamis na pag-ibig. Matamis at maligaya na relasyon. Sana all, hindi kayo na. Number sky, 5, 9, 27, and 35. Color kay blue. Sa Libra, makadawat ka o gantimpala sa paghatag o importansya sa imong posisyon or pagsunod sa mga advice gikan sa imong ginikanan. Ayun. Inon dayon kag ikaw, pabalik pa lang or padulong pa lang ako, pabalik na. The common lines, diba? Anyway, makadawat ka gantimpala karong Libra. Unsa na nga gantimpala? It's for you to find out. Numbers kay 317, 26, and 38. Color kay green. Scorpio, abti ko na imong lawas and then maayo ang imong mood and panghuna-huna. Walay sa gabal and then tsak na matatapos ang gawain. Para na ko no, kanisya kay, this is what I call the perfect day. Perfect day kasi healthy ka, lagsik imong lawas, and then good mood ka, hapsay imong huna-huna, and then human mo mga buluhaton, walay sa gabal sa imong mga plano. That's a perfect day and a perfect life. Oh, peace, happiness, diba? Ang hirap kasi kahit payaman ka, kahit nasa sayo na yung lahat, kung hindi ka masaya at wala kang peace, simula rin. Baliwala rin sa kung sa panadara. For me ha, para sa ako ang, for me na gani, para sa kuwapag yun, diba doble? Peace and happiness ang pinakabugat or pinakaimportante na treasure na pwede na itong ma-achieve. Oo. And then sana all ma-achieve na ito na. Hopefully. Ay, nako, sa hirap ng buhay, sa mahal ng mga palaliton, isudag yun. Numbers for Scorpio, we have 4, 7, 16, and 32. Color kay green. Sagittarius, dali ko nun yung madawat ang madaling magpaunlak ang kamag-anak or kaibigan. Tagira ko nung gwastong pangangalaga o ang kalusugan. Ayun. Ayaw ko nung sige tungga o tagay diha. Oo, and then bawas-bawasan na ng mga ginainom, mga soft drinks. Kalabi na, gasugo lang yung sakit imong kilid. Ay, naghulata. Mahal, rapat yung kayong tambal. Mahal kayong pagpa-opera, mahal kayong pagpa-ospital. Namintras, ligon pa, diligid na magpasulabi. No? Numbers for Sagittarius, you have 11, 22, 33, and 44. Color kay gray. Sa Capricorn, wala ko no kay mapala kung barkada imong atupagon. Sa pag-eskwela, ang importante nga batayan, ang higit na batayan ng magandang kinabukasan. Okay naman na doon tayo, friends. Pero dili po all the time nga barkada-barkada na lang po. And at the same time, mga kakipay, dapat kabulutan mo pili sa klase nga friend ang naata. There are two types of friends sa una ginaingon, bad influence and good influence. So, dapat kabalo ka mo identify kung what type of friends ang nakakaroon or nasa imong palibot. Naghatag ba na imong mayong impluensya? Or kadaadlaw sigurang kagiagdag inom? Ipat yung kapasulog sa kailahan. Diba? Numbers for Capricorn, we have 6, 11, 23, and 33. Color kay lavender. Aquarius, mag-amping. Tungod kay, duloonon ka sa mga tawong mapagsamantala. Ayaw ko na basta-basta tuo ni bisan kinsa. Correct. Taga na kay na aron, maayo sa atubangan sa ini kita likod nimo dok sa dugsakon day ka. Or ka nang butan kaayo ang itsura deep inside di ay naa dito ang bati. Oo, yung kulo andon. Ang hirap. So that is why dapat ka balota mo ano. Balota mo or don't trust too much. Yun na lang. Kung dili ka kabalo mo kilatis o tawo, pwede mangintanan kabaloana, dapat magtira ka rin. Ayaw ihan.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: K3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3. Kapalit sa mga butika. K3 Bio.
4: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Purok Uno. Barangay 20.
5: Sa imong gibati, sa ulang pagka nag-inuman ng K3 Bio o DTX 500.
4: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
5: Dali ra ka maayo sa pag naginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
4: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: D3X 500! Mabalis sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Wow! Kunchita Balagosa.
5: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa dali sa DX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninuman na unsa dali ang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo mo. Para natong nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gida ng akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ang butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Clinica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suking butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
14: ENC Mart.
13: Your all-in-one store. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing nagawaligya sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available
15: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
16: og Villa Amada, across Qualphone,
15: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
17: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
18: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
19: SAFE NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
20: Let's elevate your event.
21: Elevate your event.
22: Siguradong ikay mo, babasayaw!

That is Heart of Mine by Bobby Caldwell. Welcome back. It is now 10:42. Itong oras. Getod ka na to sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty She, Extend Food Supplement for Men. Kanika Deo Fresh, DTX, BD Soap, and Spur Biotics. At itong last, gibasa kay Aquarius. Let's go kay Pisces. Wala ko nung kayo maasahan nga tabang gikan sa isa ka amigo or amiga or bisa ni kinsa sa sariling sikap at kayod ka ngayon. One thing that I realized good mga Hakify, nga ang only person nga makatabang nimo is ikaw ra gid mismo. So dili gid mo pwede hutdan imong kaugalingon para sa panahon nga ting ulan kaya nimo makasurvive. Kay makuot, di kay mo makuot, buling ra. Diba? Choose yourself first. Isod na kaig malunod ka niya. Walay mo tabang nimo, madayo na, juga kalunod. Kailangan kabalo ka mula ngoy. Numbers for Aquarius, we have 16, 29, 36, and 37. Color kay yellow. Sa Pisces, wala kayong maasahan nga tabang? Or ano pala yun? Hindi Pisces nga. Hindi. Pisces, the eye is 5, 10, 23, and 42. Color kay red. Ayan. Aries! Unexpectedly, dili ni mo, wala ni mo gituyo na makadiscover ka og sekreto kung nakakatuwa or nakakalungkot panahon ang makapagsasabi. Okay ra ng sekreto nga makalipay, kanig yung makagool nga secret. Kay kuyaw kaayo, labi na akong secret gikan sa imong partner. O, depende sa secret. Diba? Na ay mga sikreto nga, mabalaan ni mo, mangurog, jud ka. Mangurog, mamugnaw. Ba't kaya ganun, no? Labi na kung ma-discover na to atong partner nga nag-cheat sa atua, kay mamugnaw ka, mangurog ka nga, dilit ni mo ma-feel ang imuhang lawas. Ngano, guru, inana imong bati? Or naka-try na ba mo nga inyong partner nag-cheat and then na-discover ninyo or nasakpan ninyo unsa inyong na-feel? Kasi yun yung sa akin eh. I experienced cheating man jud sa previous relationships. And that's what I felt sa panahon nga nasakpan ako. Oo, so come on sa inyo na feel. Oh, sige. Muna, mag-denoble, mag-good morning. Numbers for Aries, you have 6, 10, 25, and 33. Color kay Fuchsia. Sa Taurus, sa mga nag-apply trabaho, labi na, padulong abroad, inaayuna ng panahon ang tagumpay. O, sign na kono ni Taurus, nga mularga na tagawas. Wala, kita yung mapala dari sa Pilipinas. Ako naman. Anyway, numbers for Taurus, yeah, 4, 13, 21, and 36. Color kay yellow. Sa Gemini, ano na yung solusyon? Ang dugay ng gumugulo sa iyong isipan. Ang imo kunong talino ang mag-save sa imuha. Numbers for Gemini, we have 6, 11, 28, and 36. Color kay green. Sa Cancer, kung ano na kay plano, ipadayon, ayaw pagduha-duha. Kung bati or dautan ang imong plano, ayaw na buhata. Oo, Cancer. Kay ang karma, tinuod ba? Ginakan ang karma or gaba, tinuod gina siya, mga kakifay. Gustoon man nato or daily, mahitabo gina siya. Una, kung siya buhatan nimo sa uban mo, balik rin na siya nimo. That is why, if di kanahan buhatan o dautan, ayaw buhat o dautan sa uban. Numbers for Cancer, we have 4, 13, 24, and 35. Color kay pink. Last, we have Leo. Sa imong pagpaningkamot, ma-achieve nimo ang tagumpay. Sa mga tapulan, kahirapan pa rin ang daranasi. Tapulan pa more. Daghan na ta. Daghan na sila. Charis. Numbers for Leo, we have 7, 16, 26, and 36. Color kay brown. It is now 10:47. So, ugma, September 2, Thursday. Hindi, Wednesday pa pala. Masa yung nasa Huwebes nga ganali, majukuan ng adlawa. I don't know. Ganyan na rin jukuan ng isigutan ng Huwebes. Anyway, nakasalamat mga ka-K5. Sa inyong pag-uban ako since 9:30. It is now 10:47. I have my bye-bye song by Lone Star, Amaze. This has been DJ Yam, nag-ingong bye-bye and mayong bunta. Bye.

0: Ankaram Pure Nesta Show K5 News FM News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
2: Atong isgutan Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paigon sa D3 Bio.
3: Checklist ata.
2: O sige, giton ang Dr. Mil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka dok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag kumani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
3: Labaw pa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
2: Oh.
3: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
2: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
3: Uy.
2: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
3: Correct.
2: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
0: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nakuha ni mong punto, Sir GP?
2: Yes, Doc. About active immunity.
3: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, mauni active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
2: Kinsa do?
3: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
2: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
3: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
2: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
3: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
2: so,
3: D3.
2: Kining
3: MCT, kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
2: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
3: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
2: Sumunod gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
3: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kanang makatabang ina, Sir JP, nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 bayo. D3 bayo na lang ko.
2: O niya, dinira matagtaman ha.
3: Okay, si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw, abusohon.
0: D3 bayo.
5: Ako si Pili Kabugnason, nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 bayo. D3 bayo. Health News. This is K5. K5 News FM, your official news and music station.

0: radio.
1: Kapyo na radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming.
4: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
5: Oras na! Oras!

0: Contest.
1: Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Hataw sa K5.
1: Hataw sa K5.
0: K5.

0: K5 News FM, mayong gawdohon sa tanan. Welcome mga igala sa itong panaguban-uban. Welcome sa programa nga tao sa K5. Bago ba nagka po ng inyohang Digidong. Ay, kumusta? Mayong adlaw sa tanan. Laing chapter, laing paina sa itong panaguban-uban mga igala. Dinis Kanginan, adlaw na usap karon nga Martes na po mga igala. Adlaw Martes, pizza ono ng bulan sa September 2, 2026. Kumusta magkaroon ang imong adlaw di Aigala? Kumusta man imong kasinatian sa kinabuhi karong adlaw Aigala sukad pagsilang sa adlaw mga kakayfag kung kamay mo ang labing maayo na karoon di ang kasinatian sa kinabuhi kakayfag. Pero no, salamat lang yung gapon kayo kay ikaw din na karoon nagpabili, nagpadayon sa pag-uban-uban sa itong panag-uban-uban. Ay, kabalang gapon, sino yung mga greetings gapon ni Gala? Ah, panabanan ta na, tama ta alauna. Ah, di, man rin ni alauna di eh. Taman malaman dahi ta alas 12 mga Igala, no? Kaya doon na naman yung sunod nga programa o sa kanhi nga programa ni DJ Double A. Ay, nga mo sunod nga programa mga Igala, mao ang katinawan sa pagtuong Katoliko mga Igala. Alright, dala, sige, alas sa 11:19 mga Igala, ipadangat din yung mga greetings rin, kita ganun na, kapagtagad yun na yun. At yun, sa di pa rin, sangalan din sa tuwang CEO Doc Ramel Oy, sa itong area manager, Mayor Piv Legan, sa may Santa Catalina. Okay, dali, sa bigas lawag mga Igala, ang atuang kaabag in itong ora, K5, Francis John Yape. Okay, sa makausap pa mga Igala, Digidong Regiot Gabon din eh. Ang inyo makauban taman tala sa dosi sa kaudtohon din higapon sa tuang paboritong radio istasyon ang K5 News FM. At waning kalakihon din hidayon mga higala alas sa 11:19 manaman George sa kaudtohon. O niya ginamontag na ka K5 agyatod ganyan na to sa DTX 500. Ega ingon man sa Mighty C ang alkaline based vitamin C. Hello DJ, DJ Dong, mayong Udto. Greet ko sa Acohido family og sa Lithio family. Sige. Sige, okay. Sa De La Cruz family usap. Oy, nini sa may barangay Tampokon Ono. Mayong kaudtohon sa inyo hangat rin. Atay Kuler, mga Igala, ito rin padayon nun, gidayon. Hello, mayong kaudtohon.
1: Hello, mayong kaudtohon.
0: Mayong mudto po niyo din, hepe.
1: Mayong mudto po.
0: Kumusta man ka din ni Sir Joseph? Ay, ikaw ba ni pre?
1: Ay, di, okay na gaya po.
0: Nagpasilong regapon ka sa ilalom sa Downs Manga, pre?
1: Nagpasilong
0: ka na, pagkabot-ana, oi.

0: Ipotol. Hala, sige pa, panayon pa.
1: Ako naman na dapat ng mayong pauso, mabantay mga pamilya. O, bigot tayo na kakitmari si Pisa, si Pagawa at Pagmerakno, si Nagkapira, si Giday, si Rosel, Dalibina, si Nijia, si Pertel, o si Marito Darian, o si Alaglato, o si Marvin, o si Boy Rosales, si Jamil Pagat, mabantay na pamilya, mayong pauso, pamilya, di ba?

0: Mama Eileen, kapag mga dito sa Tabanan, tumulong ni Brita Ligit at sa Ilad Yorubano at may kit ni Yorubano at dito sa mga slum si Darin Tijana at si Dalging Ting at si Ghost Jory isang mga bilang kapamili maasyo ang Tantan Tantan Tantan at si Pupi Dain at si Brolindo Colostosin at ang mga pinali greetings from Jusuf Chiquita Grace after na natin ito. Salamat si Tito at maayo ang Tantan Tantan Tantan.
1: Ay, salamat kay Sir Joseph sa pagtawag o sa pagpaminaw. Basta na K5 News FM.
0: At ayon mo sa Slim G5 News with Insulid sa Lumen Service Republic of Kalimahong Sunny Gross. Di na gumatabang. Ito na. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Salamat.
1: Bye-bye. God bless. Amping sa kanon.
0: Thank you.
1: Yes, si Sir Joseph Chiquito mga higala sa may Upper Danau. Ay, mohay po deko nila ni Inday Cheryl Mandati di ay sa may Barangay Tampukon Ono ha. Ama yung kauntuhon sa inyong hurot din Inday Cheryl. Hi guys. Ay sa Mandati family. Maayong buntag DJ Dong Hai ko ni Miss Waterfall ay ni Kagawad Uter. Miraflor ni Dynami o Gijon Publiko. Si Day Nika Biro Junji. Si Day Gingging. Si Dong Jone. Bilando. Si Diday. Si Ruel. Nanay Lidja. Si Day Maritas Arellano. Si Lin Lin Digit, si Pinkol, DJ Auros, Papa J, DJ Misteriosa, Cha Rutina, o Jonathan Garyando. Aga, si Jong Jong, si Nanay Minda, si Kuya Pocoy, Day Rachel Maligdong, o ni Day Luning Martinez, si Day Grace Villegas, o naputol man yung ganun nahitabo man yung naputol man. Alas sa 11:24 mga igala. Maminaw na sa taga mga pipila ka mga importanteng pahinomdo mga soke. Aga, diara mo ha. Kaya sa paghuman ini, mabalik na tada yun. Bye-bye.
2: Ha-ha-ha-ha-taw sa K-5! K-5! You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
3: Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
4: Petri Bayo.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Purok Uno, Barangay 20.
6: Sa imong gibati sa wala pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoso na yun.
6: Dali ra ka maayo sa so kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
5: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.

0: ITC. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Wow! Kunchita Balagosa.
3: O saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa o TX500.
3: So unsa ba i-feel sa imong bana day ma'am? Sa
2: kuan iyang sakit. Iyan murag ni Muminor ba o makatumar kita sa estate ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-estate at tumar ani?
3: So wala pa din siya niinom ana. Unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
3: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para natong nga magkatigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May PC. D3 Bio o kanang TX500.
4: TX500.
5: Mabalis sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Mabibilis sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ang butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
9: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imuskreto nga gwapa kaya how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Klinika Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
5: Mabalik sa inyong mga suking butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulan? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa E&C Mart, anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart,
14: E&C Mart,
13: your all-in-one store.
15: Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
14: og Villa Amada, across Qualphone,
15: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
17: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
18: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
19: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
20: Let's elevate your event.
21: Elevate your event.
22: Siguradong ikay mo, babasayaw.

sigurado ang mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos. Ataw sa K5.

Alright, kay Fire, balik tayo sa itong paraguban o bandinis kang ina. Alas sa 11:46, mga higala sa kaudohon. O niya, ginamontag na kay Fire, giyatod kini ka na to sa DTX 500. Alang sa kanunang himsog ng kalawasan ni Gala, kanunang masaligan ng pagbangon na to sa matagbuntag ni Gala nga walay dagang sa gabal sa itong pagpaningkamot ining itong kapobrihon. Ay, good pagduha-duha ni Gala pagtumara sa kanunay sa DTX 500. Atong orgay kinin DTX 500, mga higala, ano na kinikakayahan nga mo limpyo, mo hinglo sa atuang dugo. Magkatabang ginipagtunaw sa mga cancer cells sa atuang kalawasan. Oga usab mga higala, magkatabang ginini pagpalig-on sa atuang immune system, mga kakaifay. DTX 500 sa kanunay, mga higala. Aga, muhay pa rin ko kang Sir Remart Dihos, gini sa may Redfix Cell Phone and Electronics Repair Services. Sa mga dunay problemadong cell phone din na mga igala, no? Tablet, Bluetooth speaker, printer, computer, o uban pa. Ala, sige. Dalaan na diya sa my Redfix cell phone and electronics repair services, mga higala. Naara ko diya sa may bansuhan, mga higala, no? Kung aduna kay problema daw ng cellphone din na, mga higala. Screen buak, battery burot, limtan password ang pattern. Yung mga limtan na diya. So, anang kalakihon diya, higala. Again, hala, sige, magpadayang taso na. Uy, muhay paday ko din sa may ENC Mart. Nila ni Mr. and Mrs. Erwin o kang Ma'am Chona. Mayong kautuhon sa inyong hangatanan. Okay, ilabi na usap day sa ito ang mga cashiers, ato mga baggers, ato mga sales ladies din hi. Mayong kautuhon sa inyong hangahurot. Ilabi na usap day sa ito ang mga kaigsuunan karon nga nangumprahay karon din sa may ENC Mart. Ito'y cooler eh. Sige lang. Osbin naman. Halinga mo lang. Tag-istorya din eh. Hello DJ Dong. Maayong auto-greet ko sa Digit Family sa Kanda na Ayog sa Tampo Kunto. Sige. Maayong kautuhan. Oy, muhay pa rin ko kang Sir Arnel Kalumba. Ready ni sa may municipality of Himalalod. Sa Kalumba family, mayong kautuhon sa inyong hangatanan. Alas sa 11:50, mga higala. Musunod naman usab ang Mighty C Network News. Para butay kong panahon ka K5. Dagang kayo salamat sa pag-uban-uban. Ako rin ako kayo pagpasalamat sa ito ang mga major sponsors sa Clinical Alternativo Medicina. Iba na sa mga produkto ng D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DTX Beauty Soaps for Biotech, sa Memory Advanced Syrup, mga higala. Ega, usab, mga higala, din sa may ENC Mart, ENC Tourist Inn. Uy, kananay Minda, usab, di ay nanay Minda. Mayroon kautuhon sa inyo hangatanan. Ega, din usab sa Journal Clothing. Nilin Mr. and Mrs. Erwin o kamam Chona. Mayroon udto, mayroon pagpaniudto sa inyo hangahurot. Ega, din usab sa may Barangay Poblacion Ayungon. Nilin Mr. and Mrs. Epifanio o kamada Marilo Agustino. Sa Agustino family, din sa may MAP General Merchandise. Labi na usap sa ito ang mga cashier din. Sa ito ang mga sales ladies, mga beautiful, mga buutan kayo, no? Mayong kauntuhon sa inyong hangatanan. Aga, usap din nila ni Nung Untong o kang Ma'am Lota. Kainday niya o kang Baby Luis Marlot. Din sa may Marlot Motor Parts and Accessories. Sa mga nangita dai diha og ligon nga piyesa sa inyohang motorsiklo, higala, no? Nangita ba mog ligon pulido di kalidad nga mga piyesa sa inyohang mga motor, higala? Ay napaglangan din na.
Bisitahan din sa may barangay Poblacion Ayungon. Din may mutang ang Marlott Motor Parts and Accessories. Para po tayo kong oras, mga igala. Daghang salamat sa pag-uban-uban. Salamat po sab sa ato ang CEO Doc Ramel Oy. Sa atong area manager Mayor P. Vlegan sa may Santa Catalina. Kaya dari sa Bicas Lawak, mga igala. Ato ang Technical Department at K5 Francis John Yape. Kaya sa magkausap pa mga igala, kung laman pag-usap niyo kay K5 DJ Dong para sa kambiyon ng balita at serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: daw.
1: Kana?
0: Basin gani, wala pa.
1: Oho.
0: Bilyonis ang mga selyulaan ni.
1: True.
0: Kung matag-usa sila, gagamit og oxygen.
1: Mm.
0: 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok.
1: Mm-hmm.
0: Pasabot sa GP, muna kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya, wala pa ilabot ana, naapadyog kay bisyo. Gasigang kao tamis.
1: Mm.
0: Bad og transport.
1: Kana?
0: Kana tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok.
1: Mm.
0: Unya, kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 og MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na.
1: Mm.
0: Na mental block nga murag wala gagana na ang
1: yes.
0: imong utok. Gasakit imong ulo.
1: Mm.
0: Gi-migraine ka. Muna na yung mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir GP. Muna nga, importante nga mo inom yung kag DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500!
3: Kolesterol Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
5: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
0: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir GP?
1: Yes.
0: Alalang ilabay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatrap baho gyapon.
1: Of course.
0: Kaya kinahanglan ni i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life.
1: Mm-hmm.
0: Sige ka ginhawa.
1: Oh.
0: Sige po kag-produce o free radicals. Tuyok-tuyok ragyo na. Unya, kung wala kay antioxidants, makakreate kini sa redox state sa utok. Mas bintaha, Jude, kung naka-DTX 500 o MyTC ka.
1: Of course.
0: Kay man, makamaintain ka sa imong healthy environment sa imong central nervous system.
5: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases ka mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
0: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir GP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga-gym ka, ga-exercise, inumpod kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinaka-importante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom na mo sa DTX 500 og MyTC. Karon pa lang, inom na. Wala jud kay pildihon. Health is an investment. Invest in your health para mo taas pa ang imong kinabuhi.
5: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil oy, siying mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: D3
2: Bio. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
8: Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood, nawala na yun. Kaya nakaya na kapag tabahon ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang Purovit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
10: K5 in Philippines.
1: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dalawang Kokpo personal na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. At COMELEC Negros Oriental naghahanda na sa pagfan ng BSKECOC sa September 28.
1: YDC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, dalawang Kokpo personal na sangko sa lascivious act laban sa criminology interns nasa restrictive custody. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Nasa restrictive custody ang dalawang personal ng Kokpo dahil sa lascivious conduct laban sa criminology interns. Naganap ang insidente noong Agosto 8 habang nasa loob ng Bulwa Police Station ang dalawang babaeng OGT. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang proten personal na ipinaabot ang direktiba kay Kokpo Director Colonel Dexter Pae na makipag-ugnayan sa Women and Children Protection Desk upang matulungan ang dalawang biktima. Sa ngayon, nasa Regional Personal Holding and Accounting Unit ang hindi pinangalan ng PNP personal. Binigyang diin ng proten na hindi kailanman kukusitihin ang ganitong gawain. Bago pa man ito, dalawang police trainee na rin ang kinasuhan ng rape matapos mabiktima ang kanilang kaklase na isa ring trainee at anak ng pulis. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
9: Samantala, mga kaso ng pagnanakaw sunod-sunod na naitala sa Bacolod at Negros Occidental, mga krimen huli sa CCTV. Balitang hatin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Nagtago ngunit natuntun din sa kalaunan sa ilalim ng sofa ang isang dress in 9 anyos na lalaki na pumasok sa isang bahay sa Barangay Alihis sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental noong araw ng Biyernes, Agosto 28. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM sa Bacolod, may nakapag-report sa mga pulis na pinasok umano ng isang lalaki ang bahay na walang tao sa nabanggit na barangay at dito na nagresponde ang mga otoridad. Agad na naaresto ang suspect na pinangalanan bilang si alias Jerry. Nakuha pa mula sa suspect ang dalawang sachet ng pinaghihinalaang shabu. Napag-alaman na si alias Jerry din ang itinuturong suspect sa pagnanakaw ng manok sa isa pang bahay sa Barangay Alihis. Isa pang notorious na magnanakaw ang nasa kote ng mga otoridad sa Bacolod City. Ang suspect na isang miyembro ng LGBTQ ay nabuking sa kanyang ginawang pagnanakaw dahil ilan dito ang nasa pool ng CCTV. Maliban sa cash na kinuha ng suspect mula sa bahay ng kanyang mga biktima, suspect din sa pagnanakaw sa isang tindahan ng cosmetics ang naturang homosexual na nabuking dahil sa CCTV. Sa bayan ng Hinigaran sa Negros Occidental, nasa pool naman ng CCTV ang ginawang pagnanakaw sa isang tricycle sa isang residential area sa Barangay 4. Nangyari naman ang krimen noong araw ng Huwebes, Agosto 27, las 3:48 ng madaling araw. Bagaman may CCTV, hindi naman nakilala ang magnanakaw dahil may takip ito sa mukha. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
9: At Comelec Negros Oriental naghahanda na sa pag-fan ng BSKECOC sa September 28. Balitang hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
13: Naghahanda ang Commission on Elections sa Negros Oriental para sa pag-aayon ng mga Certificate of Candidacy kung COC na mga tatakbo sa barangay at sa kuring kabataan elections ngayong Nobyembre ayon sa isang opisyal noong Lunes. Sinabi ni Comelec Negros Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Eddie Aba na nagpapatuloy ang hensya sa mga paghahanda para sa halalan sa kabila na nakabinbing panukala na ipagpaliban ng BSKE. Nakatakda ang pag-aayon ng COC para sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan mula September 28 hanggang Oktobre 5 habang ang panahon ng pangampanya ay tinakda mula Oktobre 22 hanggang 31. Inianunsyo rin ni Aba na natapos na Provincial Comelec ang ibentayo ng mga opisyal na ballot box na gamitin para sa manual na butuhan na nakatakda sa Nobyembre 2. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Samantala, tourist boat lumubog sa kalagitnaan ng karagatan sa Guiana, Eastern Samara. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Lumubog ang isang tourist boat na may sakay na hindi bababa sa 30 pasaheros sa kalagitnaan ng karagatan na sakop ng barangay Buena Vista, Guiwan, Eastern Samar nitong nakarang araw. Ayon sa Philippine Coast Guard, binabaybay ng nasabing motorbangka ang ruta mula sa mainland ng Guiwan patungo sana sa isla ng Marikani alas 10:50 ng umaga nang pasukin ito ng tubig sa likurang bahagi na nagdulot ng unti-unting paglubog nito. Mabuti na lamang na may mga lokal na mangingisda ang malapit sa pinangyarihan ng insidente kaya agad itong humingi ng saklulo sa Coast Guard at iniligtas ang mga pasaheros. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa nasabing insidente samantala na pag-alamang lumayag ang naturang bangka ng walang kaukulang clearance mula sa Philippine Coast Guard at ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad. Paliwanag naman ng may-ari ng bangka, hindi pa raw aprobado ng mga otoridad ang pagpapalit niya ng pangalan ng sasakyang pandagat na nakarehistro sa dating pangalan nito. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas sa K5 News FM.
9: 97 years old na estudyante patay matapos malunod sa ilog sa San Pablo, Isabela. Detalye ng balita hatid kay K5 Don Chavez.
15: Nasawi ang 7 taong gulang na grade 2 pupil na kinilalang si Ziel Morris Ganaban Balisi matapos tangayin ng malakas na agos habang naliligo sa Cagayan River sa barangay Awitan, San Pablo, Isabela. Batay sa investigasyon ng pulisya, naglalaro at naliligo si Balisi kasama ang dalawa nitong pamangkin nang bigla silang tangayin ng mabilis na agos ng tubig. Sa tulong ng nakakita ay nailigtas ang dalawang bata ngunit mabilis umanong lumubog at nawala si Balisi. Agad na naglunsad ng Joint Search and Rescue Operation, ang LGU Rescue Team at ang PNP San Pablo. Ngunit nahirapan ng mga ito dahil sa matinding dilim dahilan para ituloy kinabukasan. At dito na nga natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng bata na napadpad sa bahagi ng Namabalansur sa Tsugegaraw City. Dahil sa trahedya, agad na umuwi sa bansa ang mga magulang ng biktima na kapwa OFWs. Naglabas naman ng mahigpit na babala ang mga autoridad sa mga magulang at tagapangalaga na bantayang maigi ang mga bata at ipagbawal ang pagligo sa mga ilog, lalo na tuwing malakas ang agos upang maiwasan ang mga kaparehong sakuna. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
9: A driver patay ang kasugatan matapos maaksidente sa sinasakyan motorsiklo sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
16: Patay ang driver ng motorsiklo habang sugatan naman ang kanyang pasahero matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng Barangay Habana na Basaklane. Ang hindi na pinangalan ng driver ay isang 47 anyos na lalaki, residente ng Banga, habang ang pasahero naman ito ay isang 19 anyos na residente ng bayan ng Ibahaye. Nagtamo ng malubhang pinsala sa tiyan at ulo ang driver, samantalang nagtamo rin ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pasahero. Lumalabas imbestigasyon ng Nabas PNP na pawi ng dalawa sa katik Klane sakay sa isang motorsiklo na galing sa isang bar sa bahay ng Nabase. Ngunit pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada ay bigla na lang nawala ng kontrol ang driver dahil ng aksidente. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima ngunit hindi na umabot ng buhay ang driver habang patuloy namang ginagamot sa isang hospital sa Kalibo ang 19 anyos na pasahero. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
9: Samantala, pagpalit ng liderato ng PNP sa Puerto Princesa, walang kinalaman sa nasabat na 6.1 million pesos cooking oil. Balitang hatid ni K5 Gilbert Basho.
17: Walang kaugnayan ang pagpapalit ng liderato ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa pagkakasabat ng tinatayang 6.19 million pesos ng halaga ng hindi otorisadong cooking oil products at mga sasakyan sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa City. Ito ang nilinaw ng PPCPO kasunod na rin ng kumakalat na pahayag sa social media na nag-uugnay sa pagbabago ng hepe ng PNP sa lungsod sa naturang operasyon. Ayon sa pulisya, ang pagpapalit ng liderato ay bahagi ng formal na organizational transition alinsunod na rin sa mga kautusan ng PNP at Police Regional Office Mibaropa. Kung matatandaan, nitong araw ng Biyernes, Agosto 28 taong kasalukuyan, isinagawa ang turnover of office at assumption ceremony para sa formal na turnover ni Police Colonel David Tugtugan Jr. ang posisyon bilang officer in charge kay Police Colonel Vicente Templo bilang bagong city director. Binigyan diin ng PPCPO na walang sapat na batayan upang sabihin ang pagbabago ng liderato ay resulta ng operasyon, isang parusa o administratibong aksyon kaugnay sa nasabat na cooking oil. Samantala, patuloy naman ang kaukulang imbestigasyon, dokumentasyon at legal na proseso sa nasabing operasyon, habang hinibok naman ng PPCPO ang publiko na maging mapanuri at huwag maniwala sa mga walang basihang impormasyon. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
9: At pagpapatupad ng anti-obstruction, Santique magsisimula na ngayong araw. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
18: Magiging epektibo na ngayong araw, Setyembre 1, ang ordinansang anti-obstruction sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Batay sa post sa Facebook page ng LGU San Jose, kailangan manatiling malinis, tahimik at walang anumang sagabal ang lahat ng pampublikong kalsada, mga eskinita at mga bangketa para sa kaligtasan ng mga pedestrian at mga residente. Hinihikayat ang mga sidewalk vendor at iba pang gumagamit ng mga pampublikong lugar na kusa ng alisin ang kanilang mga kamitan, paninda at istruktura bago ang araw ng pagpapatupad para sa mga lalabag sa nasabing ordinansa. Bibigyan ng warning at 24 oras upang linisin ang bangketa para sa first offense, multang 500 pesos at pagkumpiska sa mga gamit o panindang nakasasagabal sa bangketa para sa second offense at multang 500 pesos pagkumpiska sa mga kagamitan at hindi pag-renew ng business permit para sa third offense. Umaasa naman si San Jose de Buenavista Mayor Attorney Paul Joseph Untaran na magiging maayos ang implementasyon ng nasabing ordinansa para sa kapakanan ng bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
9: At inireklamong poultry farm sa Linubayan, Tigbawan, Iloilo, pinatawa na ng suspension order. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
19: Pinatawa ng suspension order ng local government unit o LGU ng Tigbawan, Iloilo sa pangunguna ni Mayor Virgilio Nene Teruel ang inireklamong poultry farm ng mga taga-barangay Linubayan na GT Poultry Farm. Ayon kay punong barangay Rene Tanyo, Agosto 28 ang petsa sa nasabing order at di umano'y Agosto 30 ang effectivity. Sa nasabing order, pwede lamang maka-operate ulit ang poultry farm kung may mga certificates na mula sa Environmental Management Bureau o EMB, kaugnay sa compliance sa environmental protection, gayon din sanitation. Ang reklamo sa baho at langaw ng poultry farm na nasa katabing barangay na Sipitan na nakakaapekto sa mga taga-barangay Linubayan na hindi nabigyan ng aksyon ng LGU ang dahilan ng pagbitaw sa sa pwesto o pag-resign ng punong barangay, pitong mga barangay kagawad at SK chairman bilang pagprotesta. Posibleng magpapatawag ng meeting ang alkalde kaugnay sa suspension order. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, libo-libong pasahero ang naantalang biyahe sa Jomo Kenyatta International Airport sa Kenya matapos pumasok sa ikalawang araw ang go slow strike ng mga airport workers. Pinangunahan ito ng Kenya Aviation Workers Union dahil sa hindi pagkakasundo sa collective bargaining agreement at di umano'y kakulangan ng kooperasyon mula sa mga otoridad at airline companies. Bunsod ito ilang flight patungo Nairobi ang nakansela o pinagpalibat habang may mga pasaherong umabot sa higit 12 oras ang paghihintay bago maabisuhan sa pagbabago ng kanilang biyahe.
10: MyTC Network News.
9: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of AM Philippines.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bangbanga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurologic

0: Disorder, nagkabulig improve sang ila pangunauna, nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps in Chris Serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria. Nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ako ay Roseline Indulana, si Tangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mapalit sa mga butika. D3
3: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Ako ang Mario Flores. Ay sintay doon sa nakitidan. Anak sakit, high blood. Pagkain ng point nga DTX, ang kukinit, matanggal naman na ako sa sakit.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Bungod kag rashes?
1: Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa bungod kag rashes.
1: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Foofy. Kaya doon na nami anak kong daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Foofy Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika. Apalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Conchita Balagosa.
8: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
7: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oy TX 500.
8: So unsa ba itilde sa imong bana day ma'am?
7: Sa kuan iyang sakit. Iyan murag ni Muminor ba ug makatuman kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bak ang ba. Update ba siya basta maka-state og tumar ani.
8: So wala pa siya ni inom ana. Unsa diyang gibati ma'am?
7: Nang luyahon siya.
8: Luyahon.
7: Niya, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuwag niyang gitrabahuan na ni.
8: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit na ni?
7: Natong wala nakagamit na ni. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun niya ang kuwan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500.
4: Mabali sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butiga.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
10: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb.
11: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo! Baby.
10: Extend supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Nagabaho ba lang ilok mo?
12: Yucky!
13: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
14: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Sakit mangihi, pasin UTI na na.
17: Mag-Clinica Spore Biotics.
16: Ang tunay good bacteria
17: na magpaundang sa mga kagaw
16: na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
17: Clinica Spore Biotics.
16: Ang fortified ng probiotics.
17: Clinica Spore Biotics.
16: Mabalik sa inyong nasuki butika.
18: Lagi bang matamlay
19: o mahina ang memorya ng anak mo?
16: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya.
2: Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum
16: sa mga may neurological disorder
2: and helps increase serotonin.
16: Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya.
2: Memory Advanced Serum.
16: Araw-araw.
4: Mabibili sa mga butika.
16: Memory Advanced Serum.
4: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
19: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
20: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
21: SAFE-NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
22: KK5 News FM.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Clavel.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na bagtag mo?
2: Among man lang natin ako na baga daw. Sakit mo lang.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
2: Ano lang yun? BTX, Tag-9PC. Sunod, ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika. T3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dahi, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangmobil akong ginagamit yun sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiidong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Hingawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang man ang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
0: GTX 500! Apalit sa mga butika.
3: Victory Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapasa ka butika.
8: Nangita ba muog antioxidant nga bitamina sa mata?
9: Andi ana ang Vitamin C.
8: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
9: Mighty Sina,
8: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty Sina,
8: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
9: Mighty C.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
11: ENC Mart.
10: Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
12: o Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag Mighty C na,
8: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
9: Mighty C.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka na.
16: Nagabaho ba lang ilok mo?
15: Yucky!
16: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
17: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapani, DTX Beauty Soap. gala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
20: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, Spore, Biotics. At tunay good bacteria, yamang paundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore, Biotics. Ang fortified ga probiotics. Klinika Spore, Biotics. Mapalit sa iyong kasuki butika.
21: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
20: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
22: iGergo. Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
23: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
24: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
25: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
26: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
27: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
28: K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ito po ay Roselyn Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Ako, Mario Flores. May sintay doon siya ang nakidan. Anak sakit, high blood. Pagkain ng kuwin nga DTX, ang kukinip, matanggal naman na ako sa
2: DTX. DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Punggod kag rashes?
1: Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
1: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabagal mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Sita Balagosa.
8: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
7: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi TX 500.
8: So unsa may tilde sa imong bana de ma'am?
7: Sa kuan iyang sakit. Iyan murag ni muminor ba makatumar bitaw sa isit ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa bakang ba. Abdik ba siya basta maka-isit og tumar ani.
8: So wala pa siya ninyo ana unsa diyang gibati ma'am?
7: Nang luyahon siya.
8: Luyahon.
7: Oh, dali siya magubo. Magdalaga na din siya sa kuwan niyang gitrabahoan na ni.
8: So, ang sabi yung makaistoyan ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit na ni?
7: Natong wala nakagamit na ni. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuwan. May kising. D3 Bio o kanang TX 500.
5: TX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
5: D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system.
5: Mighty C,
9: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend!
10: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
10: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb.
11: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo. Baby.
10: Extend supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Nagabaho ba lang ilok mo?
12: Yucky!
13: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Sakit mangihi? Pasin UTI na na!
17: Mag-Clinica Spore Biote.
16: Ang tunay good bacteria.
17: Yang magpaundang sa mga kagaw.
16: Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
17: Clinica Spore Biote.
16: Ang fortified ng probiotics.
17: Clinica Spore Biote.
4: Mapalit sa inyong kasuking butika.
18: Lagi bang matamlay?
19: O mahina ang memorya ng anak mo?
20: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum. Ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin.
21: Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya.
20: Memory Advanced Serum.
21: Araw-araw.
4: Mabibili sa mga butika.
20: Memory Advanced Serum.
22: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They accept birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile, the best sound to tune up your events.
0: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
1: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
18: SAFE-NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
23: KK5 News FM.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako sa Janice. Okay kayo muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong bano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gal. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala nagit niya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Serum. Iniay sa kang neurobiotic serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumaka sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
6: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
7: BTX Beauty Soap. Imo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX

0: is K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gikan sa palya
12: ug the sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
14: Epic.
15: Batok sa sakit ng diabetes.
16: DTX 500.
17: Sa mga butika.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyosang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Sapul mo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: na ayo akong sama.
1: Hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akong tulog. Habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Sa mga butika.
6: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag-Clinicas 4Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
6: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio.

0: pag natin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mia, nagka-UTI po og sakit ng mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Sporbiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotics, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alipyo. Mag Clinicas Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himso gatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko ang trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Oras, alas 4:12.
11: El Castigador.
13: El Castigador.
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.
13: El Castigador.
11: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian.
13: El Castigo!
11: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigo!
13: El Castigo!
14: Iyag sa kumaturan mo ay ngingig na hinigman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, kang Boss. Komentaristang why gikalisangan, patas sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran mo lutos, ug niyag-iyag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, ipunis, ilukos. Sumpong mo, kang Rex, kang Boss. Mutinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumpong mo, kang Rex, kang Boss. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, kang Boss.
12: Mga siligan, soking tigpaminaw, mayong hapon kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Lalo po na kanyang tulumanin, akong tulumanin. Rick Santos Candos lang sa hapon inyong makauman. Tamanta alas 6 in punto. Sang alas sa mga station manager, K-5 Sir Benny Cabosa. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pem Obanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K-5 Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Picas Lawa. K-5 Engineer, Traffic Controller, Bill Racoma. Sang alas sa mga Chief Engineer, K-5 Abu Dwin. Ang kinatibok ang puwersa sa K-5 News at MD Magiti 97.7. Maying hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza Uno! Unang adlaw sa beer. Unang adlaw sa Septembre.
15: Mayaman sa pag-ibig ang tao.
12: Adlaw ka nun nga Martes, bola sa Septembre, tuwing 2026. Maying hapon si Nagsina Magiti, ko ba sa 30 ka mga barangay. Kamay Bayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Sikihor Area, Gilangkoban o Kunom ka mga munisipyo, Apo Island, area sa May Cebu, Oslob Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Bulhoon, Dalagit, San Fernando, Barili, Manhog, Alegria, Alcantara, Bajan, Malabuyog, Ronda. Maying hapon ka ninyong tanan, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. Maying hapon na ikaroon sa mga drivers, sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers, behind, o sa masakinan niya, padalong sa may North and South Man area. Maying hapon na ikaroon sa may Alcatraz, on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, sa ABG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Coast Guard, PDE, SWAT Team, Timan, Ug 2, Ug 3, Ug 4, Karimutor sa probinsya sa Negros Oriental. Mga habal-habal drivers, spot-pot drivers, e-bikes drivers, mga mag-uama, ug managat, maying hapon ka ninyong tanan. Mga security guard on duty sa may Pantalan, Sunod, Sinamagiti, sa may Tampi, Liloan, Bato, Larina, secure. At ilabi na karo sa mga security guard on duty sa mga bangkong pawn shop, mall, maing hapon ka ninyong tinan. At ilabi na karo sa naka-hook up po na ito karong orosa sa itong programang El Castigador, maing hapon na karo sa may K-5 News FM sa may Bayawan City. Maing hapon na karo ni manager Arandi Cornel. Kabayan, maing hapon. Sa K-5 News FM sa may Siato, K-5 News FM sa may Bakong, K-5 News FM sa may Sambuanguita, K-5 News FM sa may Tanay City, may hapon ay karoon ni K-5 is Casino. Yes, kamusta man ka niya is? O sa may kapaka niya, regards ko niya kang idol engineer Blas Limato. Ang ilabi na si mga kaubanan niya, sila K-5 Marlon Silva o si K-5 BG Harra. Sa K-5 News FM sa may Baye City, Kiki, may hapon Kiki. Kamusta naman ka Kiki?
16: Ang kulay
12: K5 News at Time sa may ayungan. May kapon na kayo ni K5 DJ Arroz, K5 Marlowe Corvera, K5 John Yape. May kapon na kayo sa may K5 News at Time sa may Himalalod, Manager Pandoy, may kapon. O sa imo mga kabanan, K5 News at Time sa may Gihulungan City. May kapon na kayo sa may RBL Cycle Center, ang owner manager Mr. Logroño, Ramel Logroño. Gaw, may kapon gaw. At ilabi na karoon sa may K5 News FM sa may Kalaon City. Manager Steve Flores, may hapon ni Modia Sir. At ilabi na karoon ni K5 sa Secure K5 Manager Donald Dayot Pre, may hapon ni Buda Pre. Changi sudag sa Damagiti sa may Isdaan Lamasan Bularan Painitan sa may Doña Milagros Farmers o sa may South Pole mga tindirag tindiro kumusta mo da may hapon o sa Changi po da sa may secure may hapon ka ninyong tanan ilabi na karo sa may OMD Mitchell Wiley Suay sa dial sa inyong radyo para makamalo kamo kung usay mga panghitabo sunod sa 24 oras
16: Wapati ka sa radyo Wante May katapat ka na Rex Candos Sabas na komentaryo Rex Candos Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan Komentaristang Walay gikalisangan Rex Candos
17: Marumi talaga ang politika Malungkot maging isang pinuno Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito Ano ba ang kasalanan mo?
18: Bakit?
17: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan ko? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pinigla? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka ano. Pero magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako. Pero kailangan harapin ko.
19: Pusya! Sa kahanginan!

0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, panahing takaroon sa itong programang El Castigador. Medyo ni-burn out ka ganina kadali ah. Alas 4.20 na. Hatid ka na to sa Maytise. Dito X500 Capsule, D3Bio, Extin Food Supplement. Uluhan sa mga balita! Mobile blood donation program gipahigayon sa syudad sa Kanlaon ug Mang-adlawa. 799 million nga bag-ong public market sa Bayawan City. Nakasugod na sa ground preparation. Lauman mapahimuslan tiwala sa tulo ka tuig. Bayawan City Mayor Jack Raymond Jr. nihatag og update sa katukuran sa modernong merkadong publiko sa Dakbayan. Gobernador Chaco Sagarbarya walay planong mutubag sa mga nagdaot kaniya sa online. Kaugalingon Law Enforcement Arm sa Ombudsman gisang at sa Senado. At ang kumpletong detalye. Mao ba? Usag. Ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151. Pero ayaw ninyo i-textmate. Sumbong lang. Kaya i-textmate, makamansit man na. Ang atong live Facebook, K5 News FM Digital Dumaguete. Tapos, i-like and share po. Sa akong personal, K-Rex Xting. Aki masaligan, so kiyo na para itakaroon sa itong mga balita. Sa kumpletong detalye. Mobile Blood Donation Program. Ipahigayon sa syudad sa Kanlaon ug Mang-adlawa. Di tawag lang ay mga siligan, suking tigmaminaw, nanukad direktamente sa may Kipag News FM. Kanlaon City, nakaroon sa pika sa linya si Kipag sa preseryo sa mga report. Kipag siyempre, ikipag mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Giauhag ang tanang residente sa syudad sa Kanlaon nga mosalmot og pagdonar og dugo sa ipahigayon nga mobile bloodletting activity og Mang-adlawa Miyerkules, Setyembre 2. Ang nasangpit nga aktibidad ipahigayon sa Barangay Panubigan Covered Court alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon og adunay tema nga United in Service, United in Saving Lives ug ang maong moorganisa mao ang Kanlaon City Primary Care Facility sa Negros Oriental, Philippine Red Cross og local government sa syudad sa Kanlaon. Dugang pa ang maong donasyon, usa ka dakong tabang og kini makatabang sa tulo ka kinabuhi og aron makatabang usab ang mga nagkinahanglan og dugang supply sa dugo sa probinsya. Kini nga balita tud kanato sa DTX 500, D3 Bio, Mighty Seed DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Alang sa programang El Castigador og nanukad kanunay sa syudad sa Kanlaon. Kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking timinaw, parang takaroon sa itong mga balita. Alas 4.23 na. 799 million na bagong public market sa Bayawan City. Nakasugod na sa grand preparasyon. Lauman nga mapahimusin. Tiwala sa tulo katuig. Dito maglangan. Ano ka?

0: timuka pagtuko da sa maong bagong merkado publiko sulod sa 2 katuig ug tunga hangtod sa 3 katuig. Gituuhan nga ang maong dakong proyekto maghatag og dakong kalambuan sa lokal nga ekonomiya ug mag-abri og dugang kahigayunan sa pagnegosyo alang sa mga lumulupyo sa payawan. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500, Mighty C Clinica D3Bio, DTX Coffee Mix ug Excel Food Supplement nga available sa Surge Alternative Medicine and Healthcare Center. Nagikan dinhi sa K5 News FM payawan para sa El Castigador. Kini si K5 Aying D3Bio makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay mga siligano, shocking tignan na report ni K5 Aying makahilos. Balawan City Mayor Jack Raymond Jr. nihatag og update sa katukuran sa modernong merkado nga publiko sa Dakbayan. Dita maglagay mga siligan, shocking tignan na nanukad direktamente sa may K5 News FM, K5 Newsroom, K5 Cheryl Ripe sa mga report. K5 Cheryl, ikipain mo! Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Gasugod na ang sa siyudad sa Bayon, gasugod na o galant prep nagsugod, mga foundation nagsugod. So hopefully in the span of 3 years maning kamot me or 2 years and a half mahuman na po ang merkado sa Bayon.
4: Ligayan ang mga sakit, palig-unon ang immune system ang Mighty C.
5: Nihatag og update si Bayon City Mayor Jack Raymond sa katukuran sa bagong modernong merkado publiko sa nasagbitang nagbayad. At nasayran ang kining maong kalabuan paghatag ini og dugang kamsay sa atong mga naninahay sa merkado publiko sa atong syudad. Sa pero na matod pa sa mayor, kaparay na kining ang ilang development sa nasagbitang lugar. Gipasalamatan usab sa mayor ang suporta sa mga opisyal sa nagbayad o mga stakeholders alang nining katukuran. Nasayran, matod pa sa mayor nga kinanglan na yun kini gamikan kay kinanglan na ugayuhon ang merkado sab diyan sa nasang pitay garapit dugang sa mayor kung mahuman na kini naghan ang mga kalabuan nga maplastada niya og dugang income alang sa syudad.
3: Syudad sa mayor nga sugod na og galant prep nagsugod, mga foundation nagsugod. So hopefully in the span of 3 years maning kamot me or 2 years and a half mahuman na po ang merkado sa mayor. 799 more or less. So almost 800 million.
6: Mayor,
3: of course, it's much bigger kay ang ganing karon. Current market is about 7,000 square meters only. Now, including parking and everything, it will expand to almost 3 hectares. So ang parking ani, gibahig na magmayo, ang mga karindirya gibahig mayo, ang ato mga fish vendors, gibahig ang meat vendors, ang dry section, gibahig na magmayo. Hasa murag, nanay, ang mga karindirya murag po na po yung mga restaurants na po na isakto na makaluto sila.
5: Alang sa K5 News FM, K5 sa Real DTX sa Fire Depe. Para sa kaming balita, serbisyo publiko kalihaw sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay mga siligan, shocking tignan na report ni K5 Cheryl Ripe. Alas 4:28 na at ang isa kong pagbalik. Karong taon-taon at napalutsot ang mga pipila ka mga kompletong detalye sa mga balita. Ato siya sa pika sa lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill Kandos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
7: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3Bio. D3Bio.
9: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3Bio.
10: Pinakabarato nga data.
11: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
12: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
13: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
14: Nawan ana makaugana sa kama?
15: Basin ug
14: may diabetes ka?
15: Ang DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Adunay powerful extracts.
14: Nga phytochemicals
15: ug antioxidants.
14: Nga gigan sa palaya.
15: Ug the sugar sugar cane.
14: Mga organic compounds.
15: Nga effective.
14: Batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrio sa mahilig

0: gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rundan. Dali lang kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C
4: sa mga butika. Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Si Junie, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts. Polo shirts. Full sublimation shirts. DTF. Embroidery. Corporate giveaways. And more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design. Right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
4: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
5: Bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
10: News FM.
11: Oras, alas 4:35.
12: Disya, sa kahanginan,
13: sa kahanginan.
11: Okay mga saligan, soking tigabinaw, panahinta karoon sa itong mga balita. Gobernur Chaco Sagar Maria, walay planong mutumag sa mga pagdaot kaniya sa online. Nakaroon sa pika sa linya si Kipad James Umbando Kilio sa mga report. Kipad James, ikipad mo! Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
14: Walay plano nga mupatol si Negros Oriental Gobernador Manuel Chaco Sagar Maria sa mga nagpatikos kaniya online tungod kay matod pa sa gobernador nga mga pandaot lamang kini tungod sa iyang pagpaningkamot nga mapalambo ang lalawiganda. Sa usa ka pakiginabi sa gobernador, siya miingon na wala na siya naggamit og social media o dili na niya usab makita o madungog ang mga nagdaot kaniya online o wala usab siya panahon na nga mutagada ni ini tungod kay iyang oras sa nakasentro sa pagserbisyo sa katawhan na. Para sa gobernador nga mas adunay pulos ang makitang kausapan o kalambuan sa mga katawhan na ilalom sa iyang administrasyon na kung itandi kini sa mga nagdaot kaniya online na.
10: Ah, well, una sa tanan, wala naman ko galantaw Facebook. So, wala ko naminaw kanila. Trabaho na ta. Istorya na, pangdaot na na. Ang importante ang makita sa kaayo o pagpalambo sa probinsya sa mga tao. If they see that, saksao pagdaot, istorya na yun.
14: Sumala pa ni Gobernador Cesar Barya nga sama sa presidente nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga perming gidaot online na apan makita kung unsay tinuod nga batasan sa presidente kaya panahon nga siya mibisita sa Negros Oriental aron personal nga panguluhan ang pagpaabot og tabang sa mga nagkinahanglan na. Matod pa sa gobernador nga normal lang ang dauton hilabi na kung daghang nahibo ang usa ka opisyal na para sa pagserbisyo sa komunidad na. Apan para kaniya, mas importante nga mahatagan na o kasulbaran ang mga nagunang problema sa mga katawhan na kaysa mutubag sa mga nagdaot na nga walay igong basihan na.
10: Parehara ko ng presidente, hala, pangdaot. Pag-abot niya, direklaro mo, bet, kayo na unsa siya pagkaklasin, butan, tarong, disinte. So, you know, normal na pangdaot, basta muna siya istorya kung dili ka daoton, pasabot, wakay hinungdan. Kaya makinahimo, oh, pero kung daghan ni kag nahimo, bumahan jud kag daot kay mahadlok man ang muhang pangontra nimo na musikat kasamot. So, ingon ana ra pag itubag. Padayon ra ta, maagi ra nang pangdaot ang importante pangtabang sa katawhan.
14: Mitumaw ang maong tubag sa gobernador sa dihaga nakaangkon kini og pagbatikos sa tungod sa pag-utang ni ini og binilyon ka pasos nga kantida nga gidiin na gigamit sa pagtukod og Medical City nga maoy taytayan na nga siya gitawag og usa ka korap nga leader sa lalawigan apan bisan pa man sa pagbatikos kaniya wala nagpatarog ang gobernador og padayon da sa pagserbisyo sa katawhan na. Giklaro usab ni Gobernador Chaco Cesar Barya nga andam siyang mutubag sa mga importanteng isyo kung kini gikinahanglan na apan ang pagbalos og daot sa mga nagbatikos kaniya wala siya panahon na.
13: Bisan pa man sa walay plano nga mutubag ang gobernador sa mga nagbatikos kaniya mga kaki-5, giawhag usab niya ang taranda nga magtinabangay og maghiusa aron mas dali og hapsay ang pagkabuot sa tinuod og dugang pang kalambuan sa tibuok lalawigan na. Balita gikan sa patrol kini si Kaki 5 James Ditri Bayo Bandukillo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
15: K5 News FM Live Report.
11: Okay mga siligan, so kinting pa muna report ni K5 James Bandukillo. Pero ako po lang ni mo po Governor Chaco Cesar Barya. Advice na po din ako. Rason o kimo. Ayaw na ialahig si Presidente Bongbong Marcos. Ako, dili kabungot o dili kabuta kung usapon kadaot karon si Presidente Bongbong Marcos. Di ba? Kani, adba, dili na sa ingon na pagtudlo nimo. Ang mga tao sa Negros kabalo kung usay imong gihimo. Usay kaayuhan sa imong gihimo sa Negros. Tama, may punto ka. Wala na kay time muli-li pag-Facebook. Muli-li naman kag-Facebook. Concentrate sa probinsya. Pero, musayad ko pa ka kang Presidente Bongbong Marcos, ayaw na. Basig mo pa na ikadaot o niya nimo. Ako, wala ko ganaot sa presidente, pero sa akong simhot, sa akong pagtimbang-timbang, ang atong presidente, murag dili maayo ang relasyon sa mga tao. Natural ang mga tao, mo doon, gigitagaagbugas. Ha? Kung didaot man ang presidente, kung sa'yo nakita ni mong imo rana, pero about po sa imo, wako'y kasaway ni mo. Tama itong imo. Okay ko. Ayaw na siya talang to ng Facebook. Eh, mahimo na mo ng Facebook. Ako man gani, guranti ko ng Facebook. Total ang mga tao, mas ipag-usaon kapag daot ang mga tao nakakita, mas yung gihimo ni mo sa probinsya. Pero about ang Presidente Bongbong Marcos, ayaw na na. Ayaw na pagbanggita na. Kaya masig makurintihan pa ka sa mga tao. Ang mga tao karon, giila ka, girespeto ka kay gobernur ka. Nakita ang imong kayuhan. Pero sa Presidente, ayaw na. Gawas o gipangutana ka. Kabahin kang Presidente Bongbong Marcos pero inaklit pa nimo ayaw na. Basig makurintihan pa. Eh, kanya ako advice lang nako ni. Eh, siyempre eh. Naata sa radyo. Eh, makabalota kung usay ipikto sa gihimo kanon si Presidente Bongbong Marcos. Ang mga tao po karon usap po paglantaw nila kang Presidente Bongbong Marcos. Lahi si Presidente Bongbong Marcos ang paglantaw karon sa mga tao dito. Lahi yun. Sa imong hatres sa probinsya, lahi. Kaya mo nagnakain mo sila mo na yung gobyerno. Diba? Ganahan kang ingnong ka nga Maano yung murag liwat ni Marcos. Di daot na ka. Pero sa imong tubag rason, okay ko. Nga, wala kailan to lang tag-Facebook ang imo ha. Trabaho, may pa-istoryahon. Dili ka-istorya, may patrimohon. Ha? Diba? Ayaw ka lang isaw ka-gobernur sa ako sa Garbaria. Palangga ka na ko. Di ko gusto mapareha ka nga paglantos mga tao kong Marcos. Masakitan po ko og ang paglantos mga tao sa mara kang Marcos og himuon po kanila. Eh, siyempre, ako mismo, di ko mulag, nila ikumungol kung usag-iusan mo ang probinsya. Pero ilakbit pa mo si presidente mong Marcosera. Eh, makuanan pa ka na, malunawan pa ka na. Ayaw kalain ako, gobernador. Dito maglagay mga siligan, suki binaw sa mga report kaugalingon no enforcement arms sa ombudsman. Gisang atsasinado! Dito maglagay mga siligan, suki tigpabinaw. Nakaroon sa pika sa linya na nukadirektamente sa may Kipad News Center. Dibina tindok sa mga report. Kipad dibina, ikipad mo, kandos!
15: K5 News FM Live Report.
16: Sa usa ka gisugyot nga balaod noon sa Senado, ang Office of the Ombudsman mahimo magtugot sa kagulingon ining unit sa pagpatuman sa balaod nga adunay katako sa paghimog pag-aristo, pagpahigan og pagpangita og pag-ilog sa mga ebidensya. Maato ni Senador Panpilo Lacson ang tumong sa Senate Bill 2394 o ang Ombudsman Marshal Service Act mao ang pagpakuno sa pagsali sa ombudsman ngadto sa PNP ug NBI alang sa pagpatuman sa maging buhaton nga may kalabutan sa pagpatuman sa balaod. Gipas sa kaniyang sugyot human niya maobserbahi ang mga hagit nga gitubang sa imbestigasyon sa ombudsman bahin sa mga kaso sa korupsyon, lakip na gantong nalambigit sa mapraktis sa pagkontrol sa baha, reclamation uban pa mapraktis sa infrastruktura. Ang sugyot nagtinguha sa pag-amienda sa Republic Act 6770 o ang Ombudsman Act of 1989 aron magmugnag ang Ombudsman ug Marshal Service nga magpaghigayon og ma-inspeksyon, pagpangutana og imbestigasyon aron makatigom og ebidensya og makatukod og mga kaso. Kini nga balita, hatod kanato sa tunga Mighty C ang alkaline based na vitamin C. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5 TV na tindog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingan sa Negros, K5 News FM.
11: Panima report ni Kipad Divina Tindog. Kuya Rex, maayo unta madayon ang eleksyon kay dire sa bais ukyot ila ra piliun il hatagan sa ayuda. Maayo gapon si Rex, mangutana lang ko dire sa Fatima Pamplona sir, mangutana ra ko sir, apil man ni sa purpis kinahanglan ba jud nga painjikan among mga anak si Rex kay dire sir sa Fatima Pamplona daghan dili painjik sa mga bata nag-edad og 59 kabulan hangtod 5 years. Ako si Rex isip ginikanan nagbili ko nga dili na mo painjikan ang akong mga bata si Rex, kaso nagbalay-balay man ang among mga midwife dire sa Fatima Pamplona kay kuno kailangan painjikan ang mga bata kay purpose daw. Kay purpose man daw mi dili jud mi motugot pag painjikan among mga kids kay si Rex sakto man ni sila og injik gikan sa 0 hangtod sa 12 months. Complete ni si Rex. Sir, nano na aman jud na injection para daw dili mataptan og tipdas? Salamat from Fatima Pamplona. Ang akong pangutana ni mo, kaingon man kagikan sa 0 up to 12 months, ang imong anak may injikan ba sa para anti-tipdas? Kada na akong pangunta. Tubag! Good PM Sir Rex, nga naman jod imo gird hilabtan si Gobernur Chaco Sagarmaria nga maayo man ang iyang pagpadalagan sa probinsya. Ayaw pareha akang Presidente Bongbong Marcos nga bahok naman daan to. Awa ka kasabot sa akong butpasabot. Wala ka kasabot sa akong buot ipasabot. Ang akong buot ipasabot kung mutubag man si Gobernur Chaco Sagarmaria sa isyu batok niya, okay, dili siya mupansin sa mga pagdaot sa Facebook. kung may istorya man siya, kabahin siyang kaugaling depensa, dili na siya ka nang maingon pa, sama rin ni Marcos. Comparison ba? Di na siya makikumpara kang Marcos. Kaya kita mismo kay Manong Talason Visayas Mindanao, si Marcos, dili maayo ang pagtagad sa mga tao. Di ba? Ako, isip, masakit na ko kay ato ng gobernur. O parehao doon niya ang gobernador. Sama sa pagtagad sa presidente. Okay! Ni-arrest si presidente Bongbong Marcos, wala na bastos. Kaysa po mo ang magbastos, kita na ang kagbugas, kabuang ni mo. Ha? Wakakasabot sa kumbong pasabot. Wala na ko na uta si Governor Chaco Sagarbariya. Kung di akong masabot, kung maistorya siya, dili na siya mudaklit kang Bongbong Marcos. Kaya wak man siya pangutan, abahin kang Bongbong Marcos. Mira, kasabot ka sa kumbong pasabot. Kung wak ka kasabot, palungan na radyo. Kung wak ka kasabot, kapuyo po ko papasabot ni Mudir. Kani ba ang mga tao o sahay ba? Di, ato ka kang Governor Chaco Sagarbariya. Dalahan na akong giyaw-yaw o gadaot mo kung kang Governor Sagarbariya. Tunto po kang dako ka. Ikaw, engineer, gadaot ko kang Governor Chaco Sagarbariya. Gadaot ko. Oo. Love na to atong gobernador. Kay gobernador man na to na sa probinsya. Nakita man na to ang iyang pag-iusa niya pagdala ang probinsya. Pero munaklit pa sa kay Marcos, ayaw na, advice naman rin ako. Pero napin mo yung gahilom lamang ang tagarit. Sinaw siya, hilom. Madala ba ni mong hilom ng mikropono? Sige na kaon. Miskan mong igham ka, matalikot ko. Mayan mo, paano nga ang mikropono rin? Sinaw siya po. Mura, tag-amang din. Mag-komentaryo ito ay mikropono, madunggan ninyo. Mura, engineer. Engineer. Mura, ang atong kuambang. Ha? Ga-generator ta? Ga-generator ta? Ipalong daw mikropono diha. Kaya mura, okay? Mura, kuha. Sige na. Dali, mura, engineer. Ga-duda ko ano yung ato. Engineer? Ha? Di ba ang irko, dali ragod? Murag lain man, murag niinit man yung tingkoy na ako. Okay man ang andar sa irko? Isa, palungon sa siguro. Lain, lain, bugma mo. Or basig init lang yung kuglawas, kay init kukulo, sige. Ipalunga daw balik, tapos panda rin balik. 16 naman na, palunga balik. Midami palunga. Eh murag, mainit po ng irko, mainit po ng ulo. Ay, ginawa ka. Palunga lang siguro sa pag humagpalong o maiuna po eh murag mainit man akong likod ha? Kaya ako na jacket po kay tungod sa katugnaw eh karon may nga po ng tao di pag humag jacket gandar na wala

kausa. Human, first honor! Salamat kini akong mga palangga. Eh, mura na po din akong mga manghod po din sila tisa yung si Kuan, si Rupa. Mura po rin po mga anak po na ako. Eh, mura konsum din siya. Hapit na kamu. O, papa ka ni Arendere ko. Naon siya. First honor ko niya. Kamu na ulahin mo. Naon siya. Ah, sige. Padayon na karoon sa itong mga balita. Napay balita na engineer, wana. Napay na kaungong na engineer, wana. So, ana lang. Ah, be, karuho na ako, be. Dili na ako iagig ibisog. Kay, para makaingon dyan mo, tama dito itong kongres. Jansay! Balik na ko dito, Jansay!

0: text. Maayo unta madayon ang eleksyon kay dire sa ay, kaysa lang mag-text. Good PM si Rex. Ano sa kamo are sa syudad? Agi ako dire sa SLP Santander. Puhona og makadto kog Cebu. Wala ko kadtog Cebu. Murag hapit na ko an. Basta dugay-dugay na ako kadtog Cebu. Puhon hapiton tikaw da, dalahan tikaw XT. Ay Ginoo ko. Basahan ra ko na mga mensahe na diyan siya. Asa magkagikat ka na si Jan Cebu? Asa ka ni gikan siya? Karon pa ni abot. Ugaling ning tawhana ni og mujuti pol ra gyapon ang diyang adlaw. Basa.
1: Di ka ni Marusi Bandico siya nga hi Sir Rex, good afternoon. Pa-shout out ko sa akong bana nga always na minaw ni mo. Nagtanaw Sir Rex dere sa Bukid, Barangay sa iyong dayasan. God bless Sir Rex, o di ka ni K5A siya nga okay rami dere Sir Rex Candos, o di ka ni Amy Jane, dili siya mayong hapon Sir Rex. And to all KSS LMI and Kanaon, o di ka ni Jisun Mido siya nga good afternoon Idol Rex by City Negros, o di ka ni Otner Mirafo siya nga.
0: Asa to sa KSS, taga-asa to?
1: Kalaon.
0: Ah, Kalaon. Maghapon ninyo diya taga KSS, K5 Solars, Solid Listeners. Maghapon ninyo ito nandiyak, ma'am, sir, ha? Sige.
1: O, gikan ni Utre Maraflo siya nga, good afternoon sa Rex, Sir John C. Details of Mix na super kalami. Shoutout Joseph Flore, Marites Ruby, Christian Aileen, Ray Salvador, Arnie J. Nunoy, Malin Budloy, Marisa Prissy, Albert Rose Ramil, Boyo Trini Tuto, Digit, Tata Digit, Oliver Scott, Jumar, Kapitan Junjun Garinal, mga kagawa Juliano Serialis, Rizal Rubio, Christian Habil Valentin Digit, Cicero Espacio, Angie Mahinay, appointed official Barangay Tampukon, Dos Tanang Minaw, Soli Listeners, ayaw ngon, thanks Sir Rex Og, Sir John C. Og, ni kanin, Daddy K5 News FM, siya nga live hook up ka dali sa K5 News FM, Sikihor Idol Rex Candos, Og, ni kanin, Alrindigyo pa, siya nga good afternoon Sir Rex, Sipa Og, Langog na pug ka dali sa Bandula, Kabang, Barangay, alang nila naman huyod, Og, Pastimbaya, Og, sa akong mama muna, Papa Onyo, Tiba Hunggas Gamay, Tiju Ibasan, Tiba Nga Elpidya, Lula Rose Og, Lulu Roger, Og, sa tanan namin, Now, dali sa manhuyod Sir Rex, dagang salamat sa pagbasa, Og, shoutout ni Ethan James Sarmiento o Gikani Lodisa Pitanso siya nga good afternoon sa Rex o Gikani Julita Dumasi siya mayong hapon sa Rex o Gikani Daddy Kifa News FM siya nga diehard na idol.
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw padayon takaro sa toga programang El Castigador. So hapit naman tayo advertise o niya nga lang ko ma-explain ha. Atong isgutan ron ang plaka sa LTO kaning dakop-dakop nga kaning dakpon ka kung usay tawag ani dakpon ka kung ang imo kunong temporary nga plaka temporary plate kay naay taga Moises Padilla gidakop kuno siya dakop kuno parte occidental miabot diri reklamo sa ato pero unya pagbalik nato atong isgutan kabahin sa kaning LTO tapos nung text na ko karon explain ang tikaw. Wala na ko daota si Gobernur Chaco Sagarbarnia. Ako siyang palangging-geng. Walang kakasabot sa kong ubot ipasabot. Diba? Ay, pero di na ito mag-isgot na. Masig, maingon ba? Masig, imo pang i-record o niya. Mo pa imo, himo ang kapital nga. Gobernur, Gobernur, ako ujit na yung i-recording kaya yun ni Rex Gobernur. Gobernur, atay ko na. Yes, Gino. Kasagaran ra ba mo gamit sa kong pangalan nga kunuhay gilabtikan ako? Ay mo kalain, kasagaran ka itong ubang mga media na kulang spansin. Aw! Hinaon na! Diba? Okay, at ang isa kong pagbalik. Ato sa tasapit kaslawak sa pipilak ng mga paybalo. AJ Bear, Bill Candos!
2: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
2: TTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-TTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og TTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
5: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
6: Ang tau, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakalaman.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: J-Lo.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dtx.com. Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawad ang nabakaugana sa kama?
4: Masinug?
5: May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts,
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gikan sa palya
12: ug desugared sugar cane,
13: mga organic compound,
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Papalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Kung si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi,
1: sa diin ka, Pipito!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha?
9: Weh, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
8: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
9: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
10: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
11: BTX Beauty Soap! Bakal

0: ang pagganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5, K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig

0: sa mga butika.
1: Memory Advanced Serum, Clinical Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria, nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

Thank you.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix?
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Rinigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Rinigas for biotics na makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Baka

0: Pagdada ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, mag-smooth, mag-flawless, mag-soft.
2: Ang kakampyon, Nesta Show K5. K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, the supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life.

0: ibang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria. Nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas. Ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix?
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
7: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty

0: pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: Kampiyonerajo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
2: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako na sab, si Dr. Miloy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
2: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
3: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
2: Amo ba?
3: Tungod kay samtang katigulang ka. Mubo ang ato ang bone density.
2: Gusto.
3: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
2: Mm-hmm.
3: Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
2: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
3: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
2: Oo.
3: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
2: Maulagi.
3: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas og uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
4: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
3: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
2: Palalakit lawas,
3: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
2: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
3: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
2: Correct.
3: Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wala mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
2: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
3: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
2: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
3: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
2: Absolutely, Doc.
4: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan na akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500!
7: Mabali sa mga butika.
0: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
2: Pag-isgutan na to, Dr. Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
3: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir GP, o mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes o sa liver.
2: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. O kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. O kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
3: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
2: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cell. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga proteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
4: DTX 500.
6: Si Annabel, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir GP.
2: Correct.
3: Mga dili, ganahan mo kaon o gulay. Nagyan ay mga tao ngayon na di Dagan ganahan mo kaon o prutas. Kung mukaon mang yun, o sarapod kaklase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili, tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
2: Correct.
3: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo na ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
2: Pagkataasan na, Doc.
3: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
2: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
3: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tanaw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
2: Wow. Mao
3: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
2: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self protection.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok samot na kung sington.
3: Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Deo Fresh nga adunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
3: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo o butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
2: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
2: Ay, perfect.
3: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyo inom ang inyuhang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
2: Atong isgutan, unsa ba ang insulin? Insulin insulin resistance o ang papel sang D3-Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
3: Sa to pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga moay tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
2: Oh.
3: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
2: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
3: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
2: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
3: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
2: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
3: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
11: D3 Bio.
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
2: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
3: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
2: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
3: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
2: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
3: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
2: Sa simpleng istorya doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
3: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
11: D3 Bio!
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika diyo fresh.
2: Kayang-kaya
3: jud, walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
2: Unya, all natural pa dyan ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira jud Sir GP kung puti ng imong ilok, unya humot pa jud.
2: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran, kaya wala na yung panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
2: Austo.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Naji panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mao na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti

0: di mo sa ordinaryong D3.
1: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3, kaya ang D3 bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
0: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
1: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
0: Nga anong D3 bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
1: Nga naman, Dok.
0: Kaya ang D3 bio, gahatag na ako og kusog bisa gadayt ko. Kaya di ba kasagaran jud sa gadayt,
1: muluya.
0: Pero kung ikaw naka D3 bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dako di kayog ikatabang, Dok, ang D3 bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3
4: kapatika.
2: Bio.
0: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
1: Nikulikta deh, Kadok.
0: Oo, siyempre. Ganahan ko kong D3.
1: Oh.
0: Bisag unsara nga brand na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra kung naa may 10 times more potent nga D3 bio. Ano ko sa D3 bio?
1: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
0: Napayo
1: sa Dok.
0: Nga
1: nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
0: Nga naman, Sir GP.
1: Kay usay manggod, Dok, makita manggod na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
0: Awayay.
1: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
0: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
1: Oh.
0: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 bio. Kaya ang kiton sa D3 bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak,
1: maghimo kag desisyon.
0: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
0: Kanang D3 bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
1: Boba.
0: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
1: Kampiyon!
0: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
1: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayawg abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontot.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: TTX 500
2: Kodesh Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kakapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayong DTX 500
1: TTX 500
3: umali sa mga butika
1: TTX 500
4: ako si Janice okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatay ko sa kumbano ako DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: ETX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
7: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX

0: Ang pagganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5.
3: K5 News FM.
2: News FM.

0: Now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali ang mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
3: Oo. Uh-huh.
4: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Sa Dennis, ha?
4: Kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC, kay makatabang kini sa metabolism
3: makatabang,
4: sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon sa GP.
3: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
4: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
3: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
3: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
3: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
3: Gusto.
4: Og ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
3: Kana moy kuyaw.
0: DTX 500.
5: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
6: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
5: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: So, mao jud dok, mauna kung mag-DTX o mag-mitisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
3: Mabangka.
4: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MITC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
3: Kayo.
4: Especially kung parisan ni mo o MITC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mao'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MITC.
0: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y ani kinik ingon sa doktor. Sasige na kung tumaog Mighty C matag adlaw, naumpuhan na jud akong gibati nga anime.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
2: sa mga butika.
9: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
4: Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract o ilabi na ang atong atay o apdo nga kinigapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
3: Correct.
4: Ilabi na kung matag-adlaw kagainom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
3: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
4: Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag nila almoranas.
3: Almoranas.
4: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
3: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
4: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir JP. Dili maayo, Sir JP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir JP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni ug mga timailhan kung na akay problema sa imong digestive tract.
3: Correct.
9: DTX 500.
5: Kodes Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar, nagtong Marco DTX 500 kaya akong ugang. Das kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag ug sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
4: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir JP. Ang type 1 ug type 2, indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 ug 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
3: Uy.
4: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
3: Mao
4: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir JP, ang normal nga pupo, color brown.
3: Brown.
4: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir JP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
3: Muna'y kuyaw.
4: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
9: DTX 500!
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
11: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pin,
11: naayo na ako.
9: DTX
2: 500. Mabalik sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jenna Tagamlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir JP.
10: Mm.
4: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
3: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawoan jud sa ilok.
4: Di na sila kinahanglan pag magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka dio fresh.
3: Kayang-kaya
4: jud walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
3: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jud klinika Dio Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na na da, Sir JP, sa added benefits.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience.
3: Mm-hmm.
4: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
3: Good bacteria.
4: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga nung mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan.
3: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
4: Napod na sa atong mga panit, Sir JP.
3: Of course. Muna ilang mga tambahan, Doc.
4: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, anaa oras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
3: Correct.
4: Si probiotics or GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa Sir GP, kung gainom ka og D3bio sa baba pa lang ang maagian niya, di ba? Pag inom nimo imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
14: D3Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
15: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
15: nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
15: D3Bio.
3: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
4: Correct.
3: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
4: Mo nay superstar nga naa sa D3Bio ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP.
3: Dili.
4: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang maitabo?
3: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang kolon.
4: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria ana.
3: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
4: Unya, naana sa imong ginom nga Plin D3?
3: Wala jud.
4: Wala jud.
3: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na nay gapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
4: Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naa pa jud gasunod nga epekto.
3: O kadagat sunod-sunod di ayo chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naa ni siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
4: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imuang nerves.
3: Correct.
4: Muna nga importante nga mainom jud ka og D3Bio Sir GP.
3: Nganong mo B-complex pa jud? Nganana may D3Bio?
4: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud nako Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
3: Gusto ko happy ka.
4: Naman joy mga ing-ana nga tao Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya, naaba na sa imong plain D3?
3: Wala
4: tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
15: D3Bio.
17: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
15: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
15: nga may D3.
16: Kapalit sa mga
15: butika. D3Bio.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay effective.
4: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay pamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
3: Ay, perfect.
4: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
4: Ang himo niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya, inom pagkakuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakape ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kala medyo na ng feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Maudyod, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
16: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y munulaw rin, Sir JP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into munulaw rin. Niya kanang munulaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir JP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Ramil.
4: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
3: Wala.
4: So kung mag-inom ka D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas?
3: Dagan kayo, uy.
4: Gipanindot niya ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mujutay ang imong tambok.
3: Ang nakanindot jud, Doc, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo.
4: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
16: D3 Bio!
20: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
16: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
4: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag-D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
16: D3 Bio.
3: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
4: Dire jud nako nakita, Sir JP, nga moinom na jud kog D3 Bio. Gunga inom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir JP.
3: Husto, maokini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
1: D3 Bio.
3: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
4: Naay pangutana na Sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang tsuri Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
3: Oh, mo di ay na.
1: D3 Bio.
3: Ang brain.
4: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
3: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
4: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Nakasaplin vitamin D3?
3: Wala.
4: Naaradyod na sa D3 Bio. Sumala pa sa mga pagtuon, kaning mga tao nga na Alzheimer's,
1: D3 Bio.
4: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nag-function. Unya, di rin nato makita o masabtan kung unsa yun ka-importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia dyan ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 o na ay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
3: Correct. Wa na tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako, nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw gabusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, konto.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Ako Lacey Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumarko D3X 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa D3X 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung D3X 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. D3X 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
6: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
8: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: BTX

0: News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Nawad ang nabakaugana sa kama?
4: Masinug?
5: May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts
9: nga phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gikan sa palya
12: ug desugared sugar cane.
13: Mga organic compound
14: nga epektibo
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain, alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Macarena. Dahil ito'y pampagatas daw at pampagana. Sa tuwing magpapasuso ng anak si Macarena, sususuri ng asawa.
1: Sabote!
2: That song was brought to you by DTX 500. Likayi ang diabetes. Magtumar sa DTX 500. Boys again.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga kapatid.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Kodex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
2: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics na makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
6: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: No one ana makaugana sa kama.
3: Basin og
1: may diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlaw powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gikan sa palya.
2: Ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, epic.
1: Tibatok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarguso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas

0: sa mga building. Mora po na maghigala sa merkado publiko. Tara na ito, merkado publiko eh. Kami na, okay. Di man na, building raman na. Pero ka na, ka merkado magyun na. Doon na may buwis maghigala nga ibayad ang mga namaligya niya. Sumabayaran yun ang utang. Inanara na. Ang importante, ang ila na magugikadlokan, maghigala. Mangutang, naikabayad. Doon naikabayad. Sunod nila gikadlokan, mangutang basig ibulsa. Mo naikikadlokan. Sa mga nagduda, mga kaiksonan. Onya, usahay ra ba? Kena ra bang magduda mo? Mo po hinimuan. Onya, ako lang nagisgutan mga kaiksonan kay, kung ano manggod? Kanang, saan eh? Nindot manggod, manghigala nga, kanang ipuyo, manghigala brand new onya bago. Alas 6:45 ng mga sulking tigpaminaw. At ang gapon ka na to sa may TC o D3 Bayo, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ito maglangan mo. At sa check ang mga reports, gikan sa itong mga kaubanan, sa itong mga sister station, labi na derpitas mayawan, ang mga kaubanan na ito din sa Lumaguete. Matod pa si Troy Montero. Uy, si Troy Montero? Kain ko bag si Troy Tisoy? Troy Montero mo bisita sa Santa Catalina alang sa launching sa tourism sites o grand opening sa dancing fountain. Samtang dalan nga naguba padulong sa Kalumbuyan Community Primary Hospital. Na ayo na, wow, ato flakpaka. Pero ako, ako dari sa dalan, dari ko ni Troy. Si Troy Montero, dari ko ni Troy kay mo bisita sa Santa Catalina. Hi, Troy! K5, Badondig Ludovi, Troy, Troy mo, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Bubisita si Troy Montero sa lungsod sa Santa Catarina aron duyugan ang kalingawan sa ipahigayon yung launching sa tourism sites o grand opening sa dancing fountain ugmang adlaw sa September 3, 2026. Si Troy Montero na ilhan kini sa pagsalmot niya sa mga car racing o mga acting ni ini sa GMA 7 sa series nga Afternoon Prime nga Lilet Matias Attorney at Law kani atong 2024 isip Attorney Spunky Makaraig. Atol sa iyang pagbisita ipasundayag sa lungsod sa formal nga launching of tourism sites kauban ang labing gipaabot nga grand opening sa dancing fountain. Ang maong kalihukan, ipahigayon kini sa new government center na nahimutan kini sa sitio Malapagyaw, lungsod sa Santa Catalina. Didapit ang tanang lungsuranon o mga bisita gikan sa naglalaing dapit na mutanaw og musaksi sa maong masadya o makalingaw nga selebrasyon. Seben sa laing bahino na ayo na ang dalan padulong sa Kalumbuyan Community Primary Hospital sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Oriental. Kahinumduman nga gikataho kini sa K5 News FM Bayawan kaniadtong bulan sa Agosto ni kasamtangang tuig. Sa eksklusibong pagiginabi sa kapitan sa maong barangay nga si Honorable Edi Sumadia gahapong adlaw Martes, September 1. Sumala pa niya nga naguba kini tungod sa mga nangaging bagyo og miigo sa lokalidad sa walay hunong nga pag-ulan ng naway rason nga mo'y rason sa pagkaguba ni ini. Dugang pa niya nga sukad nga nasibya kini og ni viral sa K5 News FM Bayawan, mihimo dayon sila og aksyon mahitungod sa pagtulbad sa dalan padulong na ngadto sa resgutang tambalanan. Pinaagi sa tabang sa konseyo sa Barangay Kalumbuyan na semento na nila kini og karon tawhay na kining maagian padulong ngadto sa ospital. Kahinumduman nga milabay ang K5 News FM Bayawan sa maong dalan kini atong Agosto tungod sa usa ka reklamo sa usa ka residente sa lugar mahitungod sa expired nga mga tambal nga iyang nakaplagan. Sa kasamtangan ng residente o mga umalagi sa bangdalan, nagpasalamat kini sa pamunuan sa Barangay Kalumbuyan sa pagsulbad sa kakulian sa maong dalan. Kini nga balita, gihatod ka na to sa my PC, the alkaline base ng vitamin C. Yan! At ibang vitamina, alam sa... Seven!
0: Oh! Mo! Oh! Idara naman ni si Troy, pero... madala pa man? Na artista na ni si Troy, ikaw elementary pa ka ana. Tisoy ni?
2: Elementary 7.
0: Kani si Troy naka uyab siya ni atong Nikki. Kisa to Nikki Valdez ba to Nikki Hill? Basta Nikki. Tisoy kay to siya onya. Ingnon nagbulag sila kay ingnon man siya. Mismatch man mo Troy. Kay katos Nikki putot baja to.
2: Si Troy
0: taason man eh. Pero makana ko mo gakos gi ko ni ay.
2: Mataba. Sabay pa kayo gakko.
0: Ko ay. Iya tag paningkamot dai. Iya tag paningkamot. Ay, si Aying kami ni Aying magkuyog. Yeng.
2: Yung Roman.
0: Wala ako, Yeng. Imo to, Yeng, ha. Dito, ay. So, at least sa makabisita si Troy, diha, niya, nanaday ko, anong fountain, no?
2: Oh? Oo, sir, nindot kay na among manifest na sa lungsod sa Santa Catalina, sir.
0: Usay, inyo, ato!
2: atong munisipyo.
0: Saka di hapay ako! Ninduta, no? Alam, ninduta, oy, fountain. At least, pero pwede na swimmingan, dili.
2: Dili pa na, Wester. Kung mag-swimming ta dito, ito sa Talisay.
0: Ah, sa Talisay taon niya. Sa Talostos taog sa Mantabios.
2: Dito
0: na taog sa kuan.
2: Sa Makahilos Falls.
0: Makahilos Falls. Grabe gini si Ayeng kadato ni Ayeng, no? Makahilos. Sino ka doon na siya falls?
2: Oh. Oo niya, unlimited pag yun, sir Bern.
0: Unlimited. Si Ayeng, doon ay mga falls. Pero usahay, ma-pull siya po sa uban. Usahay, ma-full po siya. Ayeng! Mingaw naman ko diha, oy. Yan, lamat doon kayo. Ano tayo oras doon?
2: Thank you, Sir Bern. Thank you, Sir Bern. Itong balitag, health ka natin sa Mighty City at Kalimbeis nga Vitamin C. Para sa Foro de los Pueblos, nanukad gayon ninyo sa K-Fab, News FM by 116.5. Kini siya K-Fab, Don Diglo, Dobby. Para sa kapag nga balita, sir, biso publiko, karingawan sa Negros, K-Fab, News FM.
1: K-Fab, News FM, live report.
0: Lamat doon! Alas 5:51, isunod na si Kakipag Roy August Bustillo in OHS. Nagsaulog sa ikasinto 24 anyos na tuig. Outstanding graduate, Gipa Sinunggan! Ay, congratulations na NOHS, ha? Kay sila, usasa mo represent this coming September 13, ha? Ma'am, Roslyn ba to? Ang coach? si Ma'am, congratulations og si Ma'am Aina po, dire-repita sa may science high school. Kipay Broy, ikipay mo!
1: K5 News FM, live report!
0: Yes, go ahead.
3: Sa High School in OHS sa Dumaguete, nagsaulog sila ng ikasinto 24 na katuig bilang usa katungaan sa probinsya nga naghatag og dekalidad nga edukasyon, paghulma sa mga bagong henerasyon sa mga estudyante o pagparayon sa paghimo og mga programa alang sa komunidad. Ug usa sa mga pamaagi sa pagsaulog sa maong selebrasyon, ang Negros Oriental High School nagpasidungog sa mga graduate nga sa diin karon naghatag og dungog sa maong eskwelahan pinagi sa Outstanding NOHS Alumni Award. Ang mga Outstanding NOHS Alumni Award o kung tatak tuna, maukini sila Hubert Tubio, batch 1971 para sa Business and Entrepreneurship. Gerardo Pio Para Jr., batch 1971, Business and Entrepreneurship. Retired General Serilito E. Subihana, batch 1982 para sa Military Services and Leadership. Dr. Nerito A. Martinez, batch 82 para sa Education and Academe. Clark Labby, batch 1995 para sa Public Service and Governance. Attorney Gloria Guevara Futalan, batch 1974 para sa Education and Academe. Josefina Kalumpong Kolomna, batch 1965 para sa Public Service and Governance, and retired General Mario A. Avenido, batch of 1974 para sa Public Service and Governance. Para sa Foro de los Pueblos, kinesika K5 Roy August Bustillo, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kilingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Ah! Ang kisam kay mga sorkin, tingpawin na, pasinunggan po nunta nila mo ang pinakapobre. No? Katong mga outstanding man to. Mga successful mga dato, katong graduate po mga hangtod karon na mga sukinti puminaw, pobre or pinaka-pobre, mo'y tabangan. Tignan nyo pa nang pasidongkan na mga, klaro naman to, mga bright, mga valedictorian na to. Talagang ni graduate niya nga hangtod karon pobre yun. Mauta na inyo nga dapat po nga pangitaon o na inyong pasidongkan tabangan. Muna. Kaya di man tala ni graduate niya mga higala nagmalampuso ng uban mga kaigsunan, kabus mangin kayo hangtod ron. Inyo rin po niya, kanaramang mga Kernel, mga General. Eh. Pero sa di pa, mga higala, si Kernel Abilia, nilingkod na isip bagong acting chief sa Negros Oriental Police sa Norpo. Yes, kakipay mo sa'yo, ikipay mo.
1: K5 News FM, live report.
4: Kuna si Police Colonel Jonathan Abelia, isa ba bagong acting police provincial director sa kapisan sa lalawigan sa Negros Oriental, kinibana nga ang Police Regional Office NIR dito number kinikagapon dito sa may Bacolod City. Si Police Brigadier General Romano Canino, Regional Director sa PRO NIR, may nagulo sa seremonya, gitabungan na kini sa mga membro sa Kamanda Group, Regional Staff, Personal Staff, Ubanan sa manini personal sa Pro-NIR. Si Colonel Abilia, kanyang nagservisyo sa Directorate for Police and Community Relations, din iyang ginumala ang programa sa nagkaroon mga focus sa Police and Community Engagement o People-Centered Policing. Dugay sa Pro-NIR, kasi Abilia, ginumala sa tanang operasyon sa Kapulisan sa Lalawigan sa Negros Oriental, sa Administrasyon, maulusan sa Pinikamot, aron maparay ng kahusay kalinaw, o masiguro ang mga servisyo sa Polisya, mapabiling mutubag sa pagkailanlan sa taga Negros Oriental. Si Dugang o Dugang ni Carino nga ang bagong bulaton isip ay mandato ng personalidad o giyawa ni Abilia nga mangulo sa patas o determinado o may integridad. Nadawag ang usap siya sa mga personalis sa Negros Oriental Police Provincial Office nga suportahan ang ilang bagong leader o matrabaho isip usa ka nag-iusag unit. Ang palitan naman dito na kanina sa D3 Mayo DTX sa 500 Ugmay TC E5 sa Iril DTX sa 500 para sa kapiling kapalitan sa servisyo publiko Cleon sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kanya si Colonel Abilia, ikan magyapon ni si Boss, huwag buwanon gapon ni mga sokinting paminaw. Taghanan ni Tagasibo no, kato si Alam, Tagasibo man to, rilimpod. Nag-Tagasibo nga na-sign dere. Anya, kay, kung naman ta, kanang NIR naman ta, di naman to Region 7. So, dere, nag-yun ni sila mang retire mga isoon. Ay, standby on niya, kay wala tayong oras, alas 55 na. Standby, second portion. Dugang ka mga isyo, ka mga isgutanan with Attorney Ronel Di Palubos. Sangalan sa buga CEO President, the generous bossing ever. Bossing Doc Ramil Oy, Area Manager Mayor Pipo Banyanaligan. Dodong Nino Ligan, good morning. Yeah! The legacy continues. Dodong Nino, sa Pikas Lawak, Abu Duin Ulpos, kanigapong si Kakipay, Birdie Campos, Kanone Gamay TC, DTX 500, DTX Kupimix, o D3 Bayo Kamusaw, ang inyong mga greetings, anya na lang ako basahan si Kanporsyon. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Puro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bayo Health News. D3 Bayo.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadugan ako sa radyo ang D3 Bayo. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
6: Mayang adlaw mga ka-D3 Bayo. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nausab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bayo. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bayo.
6: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
7: Nga naman Sir GP.
6: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
7: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
6: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bayo sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
7: Kay para at least tinahinayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
6: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
7: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
6: Gusto.
7: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Silpon gani mo upgrade ta.
6: Uh-huh.
7: Napa-join nindot kayo ron. Katong S21 Sir GP.
6: Uh-huh.
7: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
6: Uh-huh.
7: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Uh-huh. Mopo na sa D3. Hmm. Gusto ka mag-upgrade D3 Bayo. Ka mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bayo. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
6: Oh.
7: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bayo.
6: Gusto.
7: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. patay dayon ang virus. Mm. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa ditribayo sa imong selula tungod kay ang ditribayo bungkago niya ang virus. Mm. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
6: Correct.
8: Ditribayo.
9: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
8: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
6: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
7: wala na takdan.
6: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
7: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir GP.
6: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa ditribayo.
7: Sa ditribayo. So, sa to pa, kung nag-inom ka og ditribayo, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa ditribayo. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa ditribayo.
6: Correct.
7: Inom-dumi ha. Kung ganahan jud ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
6: Asa?
7: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3, ang MCT.
6: Na? Okay.
7: Ang medium chain
6: triglyceride.
7: Diretso na siya nga mahimong
6: energy.
7: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
6: Empty stomach, dok.
7: Kabalo ka nga, no, Sir GP? Hatagan ka niya og energy or kusog.
6: Wow.
7: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir GP. Nara na sa ditribayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
6: Muna'y dapat target
7: ang ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
6: Muniwang di ka.
7: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
6: Wala.
7: Wala, John.
6: Wa na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
7: Wa ko nasab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
6: Ayaw abusuhon.
8: Ditribayo!
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o ditribayo. After 2 months sa pagteng, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
8: Ditribayo! Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
8: Ditribayo!

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabung Nason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C, epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C,
4: ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory at

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Probiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alipyo. Mugs Clinicas Probiotics na, adlaw-adlaw, kapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
7: Aniya na ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ang mga dekalidad nga trabaho sa mga glass o aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass o daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Na sila nimutang sa Angtay Building, corner Lucrite and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiyakin ni Ma'am Jane Lumapa. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
8: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
6: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
9: kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong gipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon gipanagiya kini ni RG og Net Gutib. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.

0: DTI, Automatic Paint and Restoration, naa sa Highway Cebulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tanjud kayong akong blood sugar.
2: Ako gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulog.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 発表ならじょ
1: 伊藤 on K5 News FM Network Championing the lives of the Filipino people.
2: A las 7:18.
1: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion on hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Non enem possumos, aliquid adversos veritatem, sed pro veritate. Wa kitem hemo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili pagdapig lamang sa kamaturan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta? Maying buntang? Kami gihapon ang inyong ka-K5 do, ka-K5 di na matabang tanday mga komentaristas, dumagiti si Tig Negros Oriental, Macho Guapito! Ay, adyaw lamang tutuki po jabujan. Kinigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanunay kamaiti, si Ditex 500, Ditex Kopimexo, Gaditri Bayo Kamusaw!
3: Ang mga lakang sa taong matarong gimando sa Dios bisan siya mahagsaapan di siya mapukan tungod ngang Dios may nagagunit sa iyang mga kamot. Mga ka-K5, maayong buntag, kinisigapan niyo kumos kalagad sa kahanginan ka-K5. Attorney Ronel, kanunay naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Oxford Biotex, di palabas sa Batag Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok, Kalibutan! Di matabang DTX Coffee Mix, Tibuok, Kalibutan!
2: Kala, DTX Coffee Mix sa mga sukintik pamilya.
3: Sa pa inyong gihulat?
2: Ah!
3: Dimdima ninyo ang chia seeds.
2: Chia seeds? Chia seeds.
3: Ang chia seeds, dimdima. Malami ah.
2: Pagkanindot, pagkalami, pagkahumot. Manang giingon namang higala nga, basta may inom mo og Gaditex Coffee Mix, kompleto ng imong adlaw.
3: Kami kayo! Kami kayo!
2: Ato din ang butangan, no? Og sa tumoy, no? Ditex Coffee Mix, complete your day.
3: Joy, di matabang ilin. Complete your day.
2: What's that? Complete, complete.
3: Huh?
2: Complete.
3: Complete.
2: Complete your day. Pagkanindot, no?
3: Complete your day.
2: Wow. Naroya pong tungkuan. Nakakapika na nakadetox ka pa.
3: Completes your day.
2: Yeah. Oh, okay, no?
3: Morning day, my name is Jin Lumampaw. Morning, ikaw ano, i-gcash dahil itong iyang kaan.
2: Nana?
3: Oo, Nana.
2: Ah, Nana?
3: Nga, Nana.
2: Eh, Nana, daris ako, tagaan lang ka na. Adili?
3: Naka-gcash man.
2: Ang anong matag magkuli mo, no? Nga, i-remit mo
3: siya. I-remit mo dito sa...
2: Ah, sige, ikon sa ako, kaya ako i-ato, Clarice.
3: Oo.
2: Kaya ako lang kasan siya.
3: Oo, oh, di matabang magpa-cash out na paday unta ka. Ah, pa-cash in.
2: Sweldo ka. Sweldo ba yung gabi?
3: Ah, sweldo. Ah, tali. CF.
2: Pero anak, grabe balik-balik doon.
3: Ha, mo ba?
2: Di, pizza 30 dito na.
3: Nya wala? Domingo, mapitsa 30.
2: Magani. Natingaman ko nga nung, dito na siya ga. Linya na, pulimidik. Kaya ko na yung tao. Wapo yung sulod.
3: Wala yung sulod.
2: Kailangan naman siya pizza 30.
3: Ah, 31 man ron.
2: Oh, kay manikuro mo po siya, Turns.
3: Oh, mo ba?
2: Manikuro po siya itong first na kong nakuha ba ya? Katong dito pa ta.
3: Oo.
2: Wapa man to, kay kan man na. Kan ba ka nang nagamit-gamit ba?
3: So good day.
2: So niguro siya. So dito siya. Pagka 31, unsa man ta 31, unsa tuwad lawa? Lunes. Lunes ba itong 31?
3: Lunes.
2: O dito na po siya.
3: Dito na po siya?
2: Ah!
3: Mo ba?
2: Wag, gapon.
3: Pagkauno na yun na ah?
2: Wag, gapon!
3: Gapon na?
2: Gapon sa buntag, dito na po siya?
3: Wala, gapon.
2: Wag! Buntag.
3: Hapon na?
2: Three attempts.
3: Oh, grabe, hapon. Ano excited po ka kayo doon?
2: Ha?
3: Ano excited po ka kayo?
2: Kay ka pa naman siya nga, katong laging una, laging nga nakuha nga, katong dito na mong gisog ba dito sa kang mateng?
3: Oo.
2: Nga, mayroon bagsala, dito na ko. Di ba, di nga ako usa?
3: Oo, niya siya niingon nga.
2: Nga duha. Una ni ay mga ligo demo sir. Upat na lang.
3: Upat na lang.
2: Oh grabe. Oh. Ni pagkauman ako nahimo hino nining suspect.
3: Oh di.
2: Ah, niya. Gapon.
3: Ah.
2: Gapon sapon. Wala siya neto.
3: Wala na siya neto.
2: Ni tagam naman.
3: Pero pag ato ni mo na na.
2: Gani nang buntag wa ko na to masaya.
3: Ah, so gani ang buntag siya neto.
2: Ah.
3: Na na.
2: No ana.
3: Mo.
2: Text din siya nako. Sir mo ni sing kungo. Wow.
3: Wow.
2: BPI is naningil na. O ka nang nagdidak na.
3: Automatic.
2: Explain lang siya.
3: Oh.
2: Sir, unahon saan itong kwan, sir? Unya katong kwan, ana, ana, katong kwan,
3: ana. Siya na dahil mo yung imuhang financial manager ron?
2: Hindi ko kasabot. Ha? Huwag mo ka, tay. Kanaya ko tuganan ba? Huwag may screenshot?
3: Wala yung screenshot? Kuya, huwag na ana yung mga palapaw.
2: Ha?
3: Di mo dahil palapaw na, wala na ganyan. Buutan
2: na. Buutan na, doon, doon.
3: Buutan
2: na. Asay mo, huwag pa makaka, huwag pa makakasaway. Huwag makasaway ka, nasuway na po ko na.
3: Wala, wala. Aning lantaw na ako sa katong mga remittance.
2: Pero na screenshot, okay, imo?
3: Oh, na
2: ah. Na-resibo?
3: Na
2: ako, man, ako.
3: Imo, wala? Oh, eh, kwa ilisibo sunod dun? Ay, parang ah, makitan ganyan manager, Quintas Claras, giyod.
2: Katong dito, mato siya. Okay, kung kapalo ato ka na, sabang nga, may mga Christmas bonus, mga inana-inana ba?
3: Wala na din. Nakatulog na ay kuhan ng imuha. Regular nga dalawa ton. Hindi matabang.
2: Wala po na siya nagminawang, no?
3: Wala.
2: Ani, ako ini. Ako na may manager. Diyan na ito na ogon na pita.
3: Diyan
2: na. Pino na
3: ito. Iintiin siya.
2: Ha?
3: Iintiin, imo.
2: Di man mo imo si Miss Clarice, anak. Personal mo na.
3: Adili ba?
2: Ako lagi mo kuhan niya. Ako lagi mo memo.
3: Ikaw mo memo.
2: Answer me within...
3: Na.
2: Within... 10 hours. No, within 5 hours.
3: Oh, within 5 hours.
2: Why you do not remit to Jungkoy?
3: Oh!
2: Oy, pare RJ, oh! Dito ko ka pare RJ, gahapon. Isa nga pre, i-continue na to na itong advertiser.
3: Pero murag akong paminam, kanin murag si Miss... Kano sa itong ma-end na? I-check itong ka Miss Jane, ha?
2: Oh, taro ba dito?
3: Kay, nalipay siya. Naghanak kayong mga inquiries na ina at tungod siya ang tindahan tungod. Asa mo muna kadungog sa radyo?
2: Oh, dada! Nga, si pare RJ, kay isa nga, os-osan na ako gamay pre. O niya, nignan po kay special event, ato na po patasaan. Salamat kay pare RJ Ogmad Neta. Og si Bustard Fernandez, anak siya si Bustard. Ayun lang ko kung ano, anak. Sir Vince, kay kuan kay ako na bahala sa mga bata. Oh, kaya salamat kay MGI. Kang Sir Marks.
3: Sir Marks.
2: Salamat kay ninyo mga sukit ipaminaw. Sa pagtabang sa ito ka mga kabataan. Ha? Okay kayo.
3: Maling po ni Engineer Carl Rabaca sa Dumiscon for sale sa Batinggil.
2: Engineer. Rabaca. Ano sa ito? Completes your day.
3: Completes your day.
2: Rabaca na
3: lang DTX na to. Coffee Mix.
2: Rabaca na lang na to ibotang. Ay, Ma'am Joy Fry!
3: Basin, Ma'am Joy Fry!
2: Basing Pantorns ka na makasayo-sayo si Ma'am Joy Dere.
3: Oh, kay interview na to si Jasmine.
2: Jasmine! Mauna sa PBB, no?
3: Mauna siya si...
2: Si Jasmine.
3: Si Jasmine.
2: So, basing makasayo dere para ma-interview na to. Para, doon na po may guwapa dere mga ison.
3: Wow, sana all.
2: So, inana na siya. Okay, kaya. So, Ma'am Joy Pry, thank you!
0: Bernie Cabusaw, ug Attorney Ronel De Palobos, di na matabang sa Foro de los Pueblos.
4: Di na matabang!
3: Di na matabang nga kapunta. Good morning, morning, morning, morning sa atong mga kaisunan sa kabukiran, daplin sa kabaybayunan, atong mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market. Nga Luis Aminaw sa K5 News FM, biliwan nato sa Building 10 sa Dumaguete City ug sa tanang mga public market. Kumusta itong mga sukintig paminaw? Sa nagkadaya mga establishment o kananan, pinitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan na minaw nato sa mga sakyanan ug sa ilang mga panimalay. Morning ninyong horo!

0: Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpabos sa level sa inyong mga blood sugar. Unsa pa inyong gihulat, mag-DTX 500 na, DTX Beauty Soap. Pampahamis ni Atik ni Kuya, o siyempre ang kontrapamaol nga DTX Liniment Oil, Mighty C Alkaline Base Vitamin C. Pampaligon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup. D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Pampaligon usab sa inyong kabukugan. Klinika Deo Fresh. Para sa puti, mala, ug humot nga ilok, magklinika Deo Fresh. Para sa swabe nga digestion, ang imong kinaon mahilis dayon, magklinika Spore Biotics. Ug syempre pang matagalan, extend food supplement for men. Mga produkto nga mapalit sa tanan nga mga klinik sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center sa Canlaon City, sa Mabinay ug sa uban pang mga dapit. Sergi Alternative Bio One City, MZA Pharmacy Public Market Bakong ug sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Kining tanan mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine ni Dok Ramil Uy.
1: Napalit usab kang aligir Alkamsi. Hongkolada. Ang tanan ato mga products Kamsi, ang imong Mighty C diri Kamsi ha. Ah, na dere, dogay na niya nga stock dere, wala pa niya mukuha ah.
2: Okay kayo!
1: Kapsi, mapalit na kang aligir alang hongkolada. September 2, 2026.

0: Pascoal,
1: Merry Christmas. O nya nata mag-countdown in, mag-countdown ini ka Disyembre na.
2: Ini ka Disyembre.
1: Kahit taas pa man kaya.
2: Oh.
1: Alimtan pa na nila. Basta magpatukar lang ta direk Paskuhan ng awit.
2: Paskuhan ng awit. Kulis na runo da yung Wibis Ugma Bernis.
1: Pag off nga ko kagahapon turns, kanta din kong Jose Marichan.
2: Ano ba? Ni kanta kagahapon?
1: Lipay kayo eh. Christmas lagi na eh.
2: Unsa may imong gawaan? Pasko na naman?
1: Jose Marichan.
2: Pasko na naman.
1: Kang Ariel Rivera, mana?
2: Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako nya, maghihintay sa iyo?
1: Anya, gikanta po na ko to kang Freddy Aguilar. Sa Paskong darating. Ay, Bo! Kajot lang sa Bobe. Inawi, Pasko ba? Abo! Sa Paskong darating. Aman siya,
2: Pasko
1: Abo.
2: Na naman. O kay tuli ng araw.
1: Bo!
2: Paskong nagdaan. Tila ba kung kailan lang? Nawala si Abo, nangihi siguro.
1: Nawala si Abo, nagbahog sa iyang pabo. Sige, ilikbalik ni Abo niya.
2: Pabo.
1: Pabo, pabo, abo. Abo, abo, pabo.
2: Ay, Abo, asana
1: abo,
2: ka?
1: Pabo, pabo. Sa Paskatong sa... Naraliyo! Bo, sa Paskong darating. Higda-higda, day ka niya. Ready ka makita. Sa Paskong darating, ba palihog ba? Okay, una tamo ko an. Mapresento niya kay dagan pa man taga mga iskutanan. Pero basa sa tatons kanila pa.
2: Ito si Miss Jean Lumampaw. Good morning. Ay, Pasko na naman, makalingaw maminaw ninyo. Thank you kayo, Miss Jean, ha?
1: Miss Jean. Diretso-diretso na niyang advertisement.
2: No? Sa kabalo, basing maunay mahitabo kay na lipay siya. No?
1: Lipay siya. Nya, napo ni in, mga ni query. Mga...
2: Ay, mga ni query. Napo ni Antog, yun.
1: Pasiuna pa na, ha?
2: Oo.
1: Pasiuna pa na. Okay. Labi na, diretso-diretso na. Aabi ninyo mga sukintig paminaw. Kamunga mga businessmen, businesswomen, kanang advertisement, apil gina sa inyo ang budget.
2: Yes, apil gina siya.
1: Apil mo gina.
2: Kay... makatabang gina siya sa kliyente yun nga dugang.
1: Makatabang nga makakon ba? BMG, tanawa BMG o. Di na makaya nila ang mga order.
2: Di na. Kating color roofing?
1: RG Guteba, sabot. Sir Joseph Cuibas? Sabot. Si Randy Striliano?
2: Yes, sure. Diritso-diritso. Thank you kayo, Miss Jean.
1: Nakamata na, daisek sa'yo?
2: Nakamata siya kay kuan man kanang wala di man siya gikag biyahe gahapon to na nagtag sayo alas dos kadlaw naman siya na uli
1: sayo dai sa mo kuan
2: sayo magin na siya tikmata
1: basta dili siya wa sa biyahe.
2: Hi
1: Ma'am Jean.
2: Miss Jean Lumampaw sa AG Glass and Aluminum Supply.
1: Kini mo
2: kanta sa ta
1: kanta sa ta paminaw mo
2: sa drama kanta sa mi kay Pasko
1: Tibok Negros Oriental paminaw sa mo kay Pasko naman. Unsa kay to akong request?
2: Pasko sa Paskong darating.
1: Sa Paskong darating.
2: Freddy Aguilar.
1: Freddy Aguilar! Okay,
2: version.
1: Ito na katang doha. Matrawa o. Kanindot, ana. Wow. Marabag akong dughan bitaw. Marag mutulo.

0: Paskong darating.
1: Ma, wala siya mga sorkintig namin. Basta Pasko. Pasko gina siya.
2: Foro de los Pueblos.
1: Asa sa Tatangs.
0: Dear ladies, good morning, Sir Bern. O ganin mo, Attorney Ronel. Morning. LC Estor Cotinaya. Good morning ninyo doon, Sir Bern. Ika Attorney Ronel from Humalundus Malu, Shato, Negros Oriental. Salamat. Nilo Gregorio. Good morning, Sir Bern. Shout out ninyong doon, Attorney Ronel. God bless you all. God bless pa diha, Nilo. Gina Montegrijo Sotilio. Good morning, may muntag. Ryan Marian Sirad Taliedo. Good morning, Sir Maminaw Minimo Dirisa, Mabangian, Barangay Milagrosa. May buntag ninyo, taga Santa. Emmanuel Almenso, good morning, Sir Bernie, Attorney Ronel. Belinda Baldis Coluardo, good morning, Attorney Ronel, at Sir Bernie Cabusaw.
1: Wow.
0: Inday Mars Gabas, Maminaw Lourdes Pitancio, Gypti Ruda, bro, Gypti, may buntag.
3: What a life!
0: What a life! God of Freedom Albog sa Villarreal Bayawan City, Jerry Garcia, Manang Burst Ibero. Happy Wednesday, mayong buntag ninyo din ha. Og maayong pagpaminaw. Anthony Vergara Rulian. Uy, abot Mandris Bayawan ang kabugnaw sa inyong tingog. Matabang ni San Antonio.
1: Kaya ginis Tonio da. Tonio yung akong tawag.
0: Tonio yung akong tawag yan. Jimmy Limpag na minaw, Belinda Luardo. Nice. Oy, nice.
1: Tonio, morning ni mo da, Tonio. Uy, good morning po dahil ni Jade Perarin ha. Pasar siya kahapon sa pagkapolis. Si Jade Perarin. Og siyang mama Idna, og sa iyang papa Prokopyo ba ito?
0: Ningon si Miss Jinjin. Ay, wow, nami mandi ay mumukanta, Attorney Bisan, zero balance ako love life. But I'm so blessed with my kids and those people around me who loves me as a friend.
1: Kisa may ingon?
0: Ha?
1: Kisa ingon?
0: Si Miss Jinjin.
1: Oh. Jinjin?
0: Si Miss Jin lumampaw ba?
1: Ay.
0: Oh, zero man iyang love life ron.
1: Pero pila yung anak?
0: Ha? Ay, na, ko ka balog pila?
1: Ah, oh.
0: Sino ko kayo? Ha? Ah?
1: Sir,
0: okay. Algin Monte Alegre Asinias, okay man kaayo, tingog mga sir. Janil Solwita, morning mga sir, wow, kaayo mo, duha, nice tingog. Sumay-sumay ra ko, si Sir Bernie mo, maayog yung tingog ako. Sumay-sumay ra na
1: ako. Sumay na po na ko to, ila nice bikiri, kataha. Ma'am, nice, si Joel. Good morning, si Jade morning. Ferrari na tumalikon. Congratulations kay nipasar siya sa criminology.
0: Wow, Ma'am Rose Gabatan, oh. Sir Alex sa Alexis Security Agency.
1: Wow, good morning.
0: Salamat po di ideas invitation sa House of Praise Redeemer Church sa ilahang inauguration atong Sabado. Wow.

0: yan na po ang sumpay sa kinabuhi ni Butsoy og ni
1: Robeline.
0: Robeline, dere lamang sa From Bernil with Love.

0: Saya toyo ato ni kuan. Dondon na tong naadere.
1: Kuan pa?
0: Oh, saya ni toyo.
1: Na siya gitunol. Para daw kuno ipayad ni Pearly.
0: Ay sa. Ansa ansa?
1: Katawag dondon. Ay bayad ni Pearly pa. Okay. Ikaw siya man kuno imong gisugo pa withdraw.
0: Dugera to na.
1: Ha?
0: Ay sa iklaro na ganina jungkoy Pearly. Backup. Take 3, take 3. Be, take 3, take 3. On sa tuyo, nidundun na rin. Ano, sa'yo kaya ito niyan eh.
1: Pa?
0: Sa'yo tuyo?
1: Oh, nagkuan to siya pa. Na siya igitunol.
0: Asa may igitunol?
1: Kaya mo doon siyang... Iyo doon siyang gisugo.
0: Na?
1: Nga ipakuha.
0: Ne?
1: Ni kuan da kay?
0: Ne?
1: Dumol da kay? Nak da ko na demand letter pa.
0: Kinsay na demand letter?
1: Ikaw.
0: Kay?
1: Nado kay utang?
0: Ito na yun. Ay, klaro ni trabahoan ni.
1: Ha?
0: Dango na to. Huwag mo.
2: Sige, take four, take four.
0: Four na mata.
2: Happy birthday ni Judge Kuan. Inukando paras.
0: Bikil mo na imo.
2: Ha?
0: Bikil
2: mo na. Oh, si Gypti baling katawa. Oh. Di, oh, take four.
0: Di lagi. Take ha? Four na to. Ayaw nang. Lahi ng personal. Ito naman ang maistoryano niya. Nina. Jungkoy. Ha? Nabot na tagperli. Dumol. Sigmabot pa na dito kang Mirna.
2: Wala mo kailangan ng Mirna. Isa ng Mirna. Napa dahil lain?
0: Merci.
2: Ay, kato man itong pagkaon man na.
0: Basta mabot na ka Junior Aranasa o si Maribik. Grabing pamina ron. Sige, take. Asan nga take?
2: Take four.
0: Four. Sabo ta, unsa pa magaling undangon na to ha. Wa na, di na, ugma na to, padayonon. Wa na. Wala mo dahil. Ako may nag-angkor dari, main angkor. Sige ato lang soya ni imong take four kung sa ba kay usay mo likoy man good ka usahay good sama tutoy ni dodor nga nung sayo ba kay tunan eh ga drive par ba tug motor nga Honda Beat
1: kuan pa na sige kita lang sumon
0: unsa man nga sumon para ka kinsa
1: para nimo. Katawag daw ka sa barangay sa imong utang.
0: Yatis ka man. Sa utang. Ah, kana imo muli ko imong katulis mo raman kag...
2: Unsa ganong tools nga? Gadrama ta! Si Rubilin na imong anak mo imong ka-istorya. Ganon mang...
0: Meron lagi ba?
2: Naa siya dalagod nga sumon gikan sa barangay.
0: Ano naabot mo lang ngayon, Nana?
2: Ha?
0: Ay, di... Ah, si kinsa galit
2: dayo? Si Butchoy man.
0: Ah, Butchoy dayo.
2: Pili mag-ano maguni mo Bernie good.
0: Ah,
2: Butchoy man og si Robilin ang istorya good.
0: Sige man, mura magutak mag-guilty.
2: Ha? Mag-guilty. Ay wala na. Happy birthday to Attorney Ann Bulado and Executive Judge Choi Paras. Shout out to gigang Judge Johnny Deep. Maayo nga agad sa inyo nga duha.
0: Oh. Judge Johnny Deep.
2: Judge JP.
0: Judge JP, mayna. Sige, last na. Take five.
2: Take five.
0: Okay. Nga nung sa'yo kayo ito, siya dere. Nagsakay ito, grusay. Sa'yo yan, toyo ni mo. Misita to ni mo. Kangay to ni mo. Kung ikaw kiat-kiat po ka.
1: Dili pa.
0: Sa'yo yan, toyo. Dun-dun. Dun-dun, ha?
1: Nagdala siya pumahaw pa.
0: Wow.
1: Gikan daw ko ni Ma'am Joy.
0: Wow!
1: Po.
0: Okay.
1: Papamahawon daw taniyog sa'yo pa.
0: Ni?
1: Ni Ma'am Joy. Ni Dondon.
0: Ah!
1: Oo.
0: Ah,
1: kaya haro na kay kusog.
0: Si?
1: Ikaw.
0: Dondon?
1: Dili, na kay kusog ba? Inigato ni mo sa barangay.
0: Ah, sampayan.
3: Puro de los Pueblos.
0: Sumpaya na ugma mga sukintig paminaw. Sige, ayan na kayo.
2: Kanang drama. Titan James Armento ayong buntag.
0: Ah, say tan. Okay.
2: Ah, sambayan ugma. Dili na tatok. Lain na pod.
0: So, kanang mura ka putong drama ha.
2: Mura ka pod.
0: Ay na tong iksinahan nga magbalik-balik.
2: Di ka ni padayan agad.
0: Di ka ni kuan wa na. Ayaw na may nanak kay ma. Kon man ta, daot man ato reputasyon ana.
2: Ah, kalingaw sa drama morning attorney observer ni gikang Junlin Umandam.
0: Matong drama nga mahal kay bayad pero usara ka linya gibalik-balik. Ah, sige. Oy, katong nga portion, nay nag-sponsor ato, unsa nag-sponsor ato times?
2: Sa unsa?
0: Katong nga drama.
2: Katong drama?
0: Oo.
2: Na rin nag-sponsor?
0: No.
2: Oh, ako balo.
0: DTX.
2: Ah, DTX di ay.
0: DTX
2: 500.
0: Ayun, DTX 500.
2: DTX 500.
0: Ano?
2: Capsule
0: kay
2: o DTX Coffee Mix.
0: Okay, unsa ni
2: para complete your day. Oh,
0: para kuan man ni unsa man ning DTX 500?
2: Ang DTX 500.
0: Mm.
2: Oh, delivery driver. Oh,
0: DTX. Sa mana?
2: Ha? Oh, na ay parse.
0: Tinuod na gina kana maningili na gina.
2: Milkinintos balairan.
0: So, katawa ko ton sa dili pa dai tuod ha. Basta ka itong portion natin ka na ito sa DTX Coffee Mix o DTX kuan ka lang niya. Ay, doon na dahil ko yung tons, kanap itong home credit nga kusog kay manawag nga pizza 5. Hinoon, ilan man ang kuan. Yod, maragya, trabaho nila, pizza 1.
2: Itabloan niyo sila kung saan.
0: Pamina mo, inanihon ninyo para di na sige panawag, ha? Nawag tons? For example, ito ba si... ha?
2: Sige, si Dundun. Baling katawan ni Junior Aranos ug Maribel.
0: Na?
2: Atong drama, si Ma'am Joy Fribo. Ha ha ha, malingaw ko ninyong duha, Atty. Ronald Luxer Bernie Cabusao. Belinda Luardo, makalingaw mo duha. And Delpano, hi sir, watching from Cebu. Shoutout ko sa family na ko sa Negros. Thank you sa pagbasa.
0: Si Junior, Miguel Junior dito, wala apil o paningil. Uy, pinanggap ya kay Conan Junior. John, sige lang John. Makita rata po hon John kanang ko anak kanang di kanang mawa nang akong pangluod. Kita rata po lingaw-lingaw ko John kanang mawa na actually nang luod mangud ko.
2: Kanang luod ka ni Junior?
0: Adili. Basta nakoy kaluoran kanang murag mangluod ko. Adili sa ko mo kaan. Pero sige lang John.
2: Di sa kamo iskwela og madumingo sa hapon.
0: Pinangga kay ko ni Junior pag abot gina ko mingod sa Burn, Bus Burn. Mm.
2: Kaunsa ana? Kaunsa?
0: Oh, ana, usa.
2: Ana dayon bugnaw kayo.
0: Oh. Ana pwede. Sila mamaribik. Ito mga migo kay natong tunay ba? Nya pag makasili daog tagaan punta. Kana may nana ba? Ako di lang sa ko kay murag nagluod ko gamay og mawa na ni gaya kining dugay kini pangluod na to mawa no.
2: Shout out Jasmine Helen Dudley Scales. Bagong bigising please.
0: Wow. Basig mo kasayo tog ani.
2: Basig mo ani na mo.
0: Kay magpa-picture ta sa beautiful
2: 8:30.
0: Beautiful angel.
2: Oh.
0: Okay. So, mo ni mga igsoon hint lang nato gamay sa di pa ta mag-issue turns. Kana bitaw mga home credit nga lepa nya sige panawag ninyo. Di ba mingon man ito po ba si Attorney Ronel di palubos? Di ba man na? Ayo, ingon sa nga, bakit? Ito nga na home credit ako. Sinong pangalan mo? Mingon man na siya, this is Bernie of Home Credit. Ana, ikaw nga family name. Sir, bawal namin kay si Chrissy. Kuya bag ka, si Chrissy. Unya, mangutana ka sa akong kumpletong name. Unya ka mo, si Chrissy. Pakong, pakong, tanoon ka. Ilan na ibutang to? Sir, kanang, pwede ka magsalita ng Tagalog? Uy, ikaw maningil. Paningkamot, binisaya dahi, pagtuon niya dahi. Siya nga siya, ibutang na nila. After 10 minutes, manawag, balik na po.
2: Yeah, awesome na po.
0: Lain na po nga tao. Hindi na po nang nangyapon, kaya ka magmutagam. Tumaga na lang yung sakto eh. Lagi ka sa turns. Makabayad ka ba sa ano? Kaya katong sa to akong kikuha. Katong sunglass ba?
2: Oh.
0: Kabayad ka? Ikaw law, para ba ko'y kwarta? Wala akong money? Bakit, sir? So nga, maghanap pa ako. Wala akong money. Bakit wala kang money? Giingnan bito kag manghana mangita pa ko talatala ka man sigag panawag lagi butang pagbalik to this is a recorded kan ni ko recorded ko sabay amo nag recorded ka talawan na nga ko record yag do na ba koy koan yo pira magay ko sa Gcash og 300,000
2: oh patang 300,000
0: oh
2: kamo man gyud utang no nya di ilan ang i-deactivate ilang Gcash
0: Kena siya.
2: Luya na.
0: Asa ka nang?
2: I-deactivate na nila ilang jika sumanog pangutang para din sila masingil.
0: Niya, pagkaman na na?
2: Lain na ba nga number ilang i-register sa GCash?
0: Niya, ang imong pangalan na naman?
2: Ha?
0: Na naman dito sa GCash?
2: Ilain na nilang ngalan da kay.
0: Ayaw, ayaw. Ay mo paginana. Kay, ang gaba, anak, grabe.
2: Mao.
0: Nakakwarta man mo, obligado man mo nga mabayad, bayad mo. Ay na, asas. Labon bito pagkwarta, okay kayo. Niya, pagkamanting, bayad na din na. Ayaw mo paginana. Gawas mo ka nang, bisag tulog ka ba, niya, pukawon gid ka, mo na nga, inyong insultuhon po gamay. Pero looy po, mabayad na ilang sweldo po to. Okay, alo, City 51 na. Sa may nakahanay ni mo dabe. Kanang imo diha kay mura ganahan ko anang imo nga mga isyu diha ron.
2: Isyu?
0: Ah.
2: Isyu kabahin sa pwede is local ta.
0: Diri tas local. Sama kanang.
2: Isyu kabahin sa kuan?
0: Merkado?
2: Sa Noriko.
0: Ah, kapoya anang Noriko nimo eh. Kanang ko na pod kanang sige rotational burnout.
2: Dili. Kanang i kuan?
0: Eh?
2: Kanang ibaligya.
0: Ang Noriko?
2: Oh, lain ba? Lain ang ma-operate ba? Dili na Noriko. I-privatize ba? I-privatize. Lahihan na ka na?
0: Kaya saan mo din nag-operate sa Noriko ron?
2: Noriko, co-op.
0: Mga privado man.
2: Co-op. Co-op na?
0: Co-op gani, mga tao niya po.
2: Mao gani, co-op.
0: Pero sa sato pa, unig baligyan niya, lain na nga tao.
2: Lain na, private na.
0: Private lagi. Karon di na private ng Noriko.
2: Dili, co-op na siya.
0: Ang saan mo din kalain ng co-op o sa private?
2: Wala di kakabalukong sa kalahian sa co-op sa private.
0: Kabalo ko tun, sinin ako mga tanan ni mo. Kaya ako nasabtan, ang kanang co-op, iyas mga tao.
2: Oh.
0: Private gapon, kay private man na, di man as gobyerno, muna akong but pasabot.
2: Oh.
0: Co-op, private gapon, kay di man as gobyerno.
2: Mm.
0: Ah, ikaw, sama na ng co-op, sama na ng private. Ang but ni mo private nga, usan na lang katao. Ang mo dumala.
2: Kana, kumpanya.
0: Kumpanya, o niyang private, mga tao.
2: Mga kay kanang co-op pangod ang tagiana ang tanang mga taong membro.
0: So ang co-op dili private.
2: Ha?
0: Dili private.
2: Dili na siya private, co-op public gud na siya kay ang mga ang tagiya ang tanan man nga konsumidor. Ang tanan man dili na siya private. Oh,
0: niya man sila nagtrabaho sa gobyerno.
2: Oh, ha? Okay. Sa ato pa di, di wala ka trabaho sa.
0: Di man sanction sa gobyerno.
2: Di sanction sa gobyerno ay taka lang
0: kanang co-op
2: under na sa Cooperative Development Authority, CDA.
0: Ah.
2: Oha.
0: Ah, ito yung kasabot na. Hindi naman ko pasabton, man, kung mapunayin kong sayop ko.
2: Naamang kung tayo tawag nga mga public corporation.
0: So, sa ito pa.
2: Oh.
0: O, kiling mao nga Noriko, Noriko dos?
2: Kani Noriko dos?
0: Itong, dito ila ni SA manager, kuan? Sige na magpunaw to bayawan. Ila or Noriko uno to sila?
2: Dili, oy. Tanan, ang Noriko dos, gikan sa Pamplona tanhay paingon sa Basay. Muna, Noriko uno bais mabinay paingon sa Kanlaon.
0: Ah, so Noriko dos sila.
2: Noriko dos.
0: Nga ibaligya.
2: Mao gani na siya ga plano na ay mga hulohong ihong nga i-privatize.
0: Nindot ana.
2: Ha?
0: Nindot.
2: Nindot
0: to.
2: Para nga mas mamahal pagyud ang balayran.
0: Balog mahal basta wala burnout.
2: Oy. Kabalo ba diya kay kunsay hinungdan sa burnout?
0: Kapano?
2: Noriko di ay inong din. Nga source man sa power, Noriko di ay source. Di man, in GCP man. O nga giagian. Ingong kang wala burnout sa Cebu, sige po di ka burnout sa Cebu.
0: Sa?
2: Sa Cebu, ka burnout mo di ay sige.
0: Sige, bito.
2: Ingong ka ni Agi, wala burnout, burnout.
0: Kaya yung tuig. Kamang ka nagkawin ng santuiga.
2: Kapano baka nga ano nga nagsigig burnout rin sa ito?
0: Oo. Oh.
2: Kaya ang 300 megawatts nga planta sa Aboites wala ga function gipalong
0: dere sa ato ah sa Cebu
2: sa Cebu diyan nila basta kay kanang gigamit nato dineng ang kuryente oh kabalo ka kinsay mo palit giulong iyong sa Noriko
0: kinsa man
2: Aboites
0: Aboites
2: so, Aboites power
0: wala gigamit ang planta so ilang
2: isigin lang pa banot parang may issue good nga sige nga banot pero sila na po dahil hinungdan
0: oh. Paliton.
2: Kay ilang paliton.
0: Pero kay ako, mapunag ko ang tabang ng Aboites. Naman na sila ikon, pandisyon.
2: Ang sa mga pandisyon. Baling mahala pa rin, Bacolod City, sa una, si Nico. Karon Negros Power na, giprivatize.
0: Oh.
2: Mas mahal ang singil, mas daghan ang burnout.
0: Mm-hmm.
2: Lantawa, ragod, giprivatize ang water district, be. Taga Dumaguete. Kinsa may nalipay nga
0: kanang
2: usa na, metro water na naron.
0: Privatize na na.
2: Privatize na na.
0: Nindot man, bisag burnout na may agas. pilot bitaw. Sauna ah? Magbrenaw sauna wa magiagas.
2: Ya karon agas na.
0: Oh,
2: kita dili kina man tay generator?
0: Dili. Bisag wa patay generator. Inig brenaw sauna. Oh. Inig take over na sa kanang MD. Sana? Metro Water.
2: Mm.
0: Oh, bisag mag-burnout, sige sila kagas.
2: Bot-bot. Dagan na reklamo nga wala gani agas.
0: Kaya aga, tulo-tulo-tulo.
2: Tulo-tulo na lang gani.
0: Agas ka po, pero at least doon ay tulo-tulo.
2: No, na siya ka ron. Muna'y mahitabo na po.
0: Ah, ma ba?
2: Sige naman tangga balik-balik. Basta gani private, mahimo ng private ng usa ka public utilities. Mumahal gyud na siya. Kay kanang tag-iya nga privado, muginan siya gyud na. Muginan siya gyud na. Nya pananglitan karon. Ang cooperative na ni siya mga exemption sa VAT, sa mga inana ba?
0: Mm.
2: Nga, murag dili kayo dako imong mabayaran. Kung private na, full na nang balayaran imo ana. Asa man ayapak sa corporation? Sa consumidor. Oh. Kaya kung co-op na may mga usay exemption sa income tax, mga inana ba? Nga mabalik lagi apos tawa. Oh,
0: problema na. Mabayaran na lagi nagyapon. Importante, wala na burnout.
2: Dili lagi hinungdan nga wala.
0: Di, palagi tama kasi siguro o ga naa or wala. Importante na basta ma-privatize na o sana sila nga pasalig, inigpalitan na nila ngadto sa ko pupasalig sila. One night burnout.
2: Kuto bras pasalig.
0: Oh, bisag tingulan, bisag tingulan. One night burnout.
2: Oh.
0: Onya kada nyong kurente. Kining among kurente maka kurente makapatay na ni.
2: Karon day dili.
0: Di man, lagpot raman ka. Di man para sa una nga mupilit. Ay, alas 7:57 na. So, mga isyon, balik mo yun niya, mga gala, dogang nga mga isyon, gapog, mga iskutanan. Ang inyong mga greetings, amo, balik ko nun niya, ha, o gabasa, ha. Human lamang niya, ay mughawa sa Facebook, standby.
3: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
8: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
7: Kanunay na tong madungog ang pulong nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation o unsa man ang matabang ni DTX 500 o Mighty C?
8: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka o toxins.
7: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mupagawa sa mga chemical nga maka-trigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
8: Kana kung inflammation Sir JP, ang problema kay kung chronic inflammation kini kay magdugay jud ni.
7: Yes.
8: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs.
7: Uh-huh.
8: Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer.
7: Ayay!
8: Mao nang kinahanglan jud mag DTX 500 og mag Mighty C Sir JP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong tuloman nun Sir JP aron makontrol ang inflammation. Maayo ra kung ang inflammation anaa ra sa gawas sa lawas kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglitan anaa kini sa sulod sa imong lawas? Ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
7: Yes.
8: Og mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron di dili maka-atake ang mga toxin nga musulod sa lawas.
7: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, paghilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain or even chest pain. Ug kini magdugay og binulan o tinuig depende sa kaso niini.
3: DTX 500.
9: Kuday si Mario, nako i diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong gangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar, active wujud kayo.
3: DTX 500. DTX 500. Pumalis sa mga butika.
8: kung regular ka or sige-sige gag-inom og DTX 500 og mighty si Sir JP, tanang klaseng inflammation sa imong lawas, makorek yun na niya.
10: I agree.
8: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation, mao ang autoimmune disorder. Pasabot, ngang imuhang immune system, ang sundalo sa imong lawas, mismo ang gataki sa parte sa lawas,
10: yes,
8: ni mo, nga wala tuyo ah. Sige kong gibalik-balik dyan sa ato ang programa, nga ang bugo ng immune system ang nag-atake sa imuhang lawas mismo. Kung asa dapit, unta ang iya nga dipinsahan. Dako ang matabang sa Mighty C o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa Mighty C o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
10: Yes.
8: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C Sir JP kanadlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones o hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys o thyroid gland.
10: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala niini nga hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes o cancer.
8: Kung diabetes ang isigutan Sir JP, wala na ilain pang makapil di sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo niini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pagmutate sa genes og DNA og kini tungod sa oxidative stress og uncontrolled inflammatory processes. DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang Mighty C.
10: Ilabi na kung sige kag exercise,
8: yes,
10: kaon prutas o
8: utan,
10: intermittent fasting, og likayi ang pagkaon sa tamis o karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
8: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
10: Yes.
8: Mag DTX 500 o Mighty C na. Ayaw naghulat nga magka-cancer ka pa.
10: Of course. Wa na dito igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoroso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan,
10: dili abusuhan.
3: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Dua ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalisa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun na suplemento.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Yeah, salamat maibuntag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment karabuntag. Nasadiin ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya magahisgot man tag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na ito balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo adto sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwedeng dito magkape. Dili lang simple kape mga K5 ha, it's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iyak kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayo sa Kabuntagon. Sige, pag-abli na, pag bukas na, pang timpla na, huwag DTX.